0: kila zoro harami karantu to mangana tamtam pale ade ya pano kurade masuro paraskaram done taje kutunum gulen karaye na done zolmana da kanyana niyay bonum kurade ma kutum da bayan gamin ade ma zo la done anda boni ma de sande ma suporo skopal de la arfal skopal de aras ke super au super la super pal o de indi super la aras ke de yen anda boni ma da je ni kutum da bayan gamin taje kuro adema harami karantu taje kwalenye salmana da gota gonye konyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa takra
0: kale wasli alhamdulillah duma na zinda nan da boni min
1: kuma zara ba ko ta salama nai
0: ngila zara bayan ko ta sai faras karam ko tun gulle bo
1: faras karam ko tun gulle ure ko tin are shoa au kurasa ya so ba su dirstan ran gilla rukmar tista Cero cura cura mare kuma da sarta sendiro kwaya sai sai sai sai sai na mara da lobo fatara isha wahala su tara kula ta lati ka ya ku fadi yoso
0: nduso ndaran
1: suron gure da man sani na shi ma ar kuma da
0: duri sanana
1: duri sanana alamar sami on clutch dia na dia akai ro sari
0: na nduso ero chin
1: kam sero chin kise bila la rangi kam gai sai rucin gini ba amma au shi ma tawadaro waje surungure
0: na'am kuma nya sun gana rollo na ma dure su da class zawalin pattern gai ma a wasai rosadia wanda samoi
1: wanda sai rosadia samu ni giri na wuje restaurant giri fora so kinja la tsaka class zarun kalarawo shi ne zauro kamar au shi waje surungure da
0: na'am
1: class
0: zoro zara ngrodo ne bayan kwata sai nye lokta gonum anta bonum kuradia ma kutum da a bayan kuman assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tukliya masha Allah nduma najin darana anta bonum min
2: mustafa ni
0: sauransu nduma najin
2: mustafa tijani
0: mustafa tijani
2: ah da sauransu
0: ngala mustafa tijani ya karinya
2: yara magare club bosefai
0: Naam.
2: Mun yi karbi da kafin su riko da bula ta matrata.
0: Naam.
2: Are gani an go ala an ji sha wallahi sai ji India.
0: Naam.
2: An ga da kiran ki har ba ku tilo.
0: Ngala nyiro askarin yana a Mustafa. Ngala zoro harami karanto da ji arshima boyndo ne Mustafa Sudinao tanas Marokla da ji a Maringo sotratu. Loktudo ne ningiri ga bari zina adiyan assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: amin wa alaikum assalam
2: wala yari
0: na'am dawatu
2: dawatu kilewa
0: kilewa sule alhamdulillah nduma na jinda na ndia boni min
2: kuma ari malamuri nguro malakari rilal manayin kar kijinye fule ngila kuru kutu njiri da yisuro roi kikin
0: ngila ari malamuri nya kirinyan
2: klasin jami'a yin da mana yana modu klan jiwa zandu klan sai da jiwa alhamdulillah askiya amma kwaya klan da yin jiwa ladin mana yin kati zai zo ya sauru an yaro kwata da rufi zan do kun za da ano tun dan darra ma isha fata gojin ma ba da kuru lai tare lai mu ke sai an yaro baran su gomna ko kuri zuta mu su baran su gomna share zikin da zai ruwa ne da ya zikin ba ma ya shawul ba ala kam sha ko zuna suto
0: amin kwalta a wakati da saudi an da rafi zain lendon daso to magana arizol num da nya krintin baudiya taji an da karni min ma ragnum taji ni walta boni min assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukilewa
3: wala ndawa tukilewa sale
0: masha Allah nduma na jinda na ndia boni min
3: ngala umar habib ngoro gambore wakil karapara da wakarantu ye
0: ngala umar habib nya karinyan paraskaram do ne ko tunum gule la
3: ngala au kutire a kam sadaro hangal kam sada girrekin kam sada hangal ganaza
0: na'am
3: a kuma na sharo ne mana waye mtn na shi aitel da na sharo zen gule na
0: No.
3: Guloso ga 83 amma kan bawa kamsa da kuma kwanzan MTN ne bai aitalle na shiro zai gulen da bai yau kawangawa kamsa ne ga awa kusoso club gozenin a karab ka sa ma kama MTN sa zen so aro kusu so kam so rasalin bar wallo no
0: na
3: kam la kusu no aro tibi a jin bala awala ade yo ama kama ngo biskanto am MTN ya sa am sai indila sai yak saudi ro isa ngai a nera du tulur yer un sai biani mi sai ro emi anyro rajin san da ran be sai ya a data do ne kin tawya ke surodin nyro sadin kurman waya mana kan tawya karo kuma na ikin ba data ikin tawya karo kuma ikin ba ro faida timinsa amgo shima da a kona biya za su rajista sa na kurdumiya wuri can ma kan taw ara karo kuma na ikin ba data ikin ba ro faida timin no amma na yara dofiya ke can ma sayro data ikin ba mana waya ikin ba sa amgo kuma na sada sayar rajista za su sa na rumiya kazumun za su ga wasu da le zanan awa fandiya kwazi afim awdone surodin kam so dai faida da sorna ba a wuri biya alama har ya shiro dan fara sai inde sai da RDS ka awla kam jure kawar karafka da wani MTN ne karako au zin ne karako su yi sawala ne register dikin a wanga biya ne mi akan talan kuma na waya me gozan bawo data ngai fandam awla sar ne rogo da kam so wale kasa sai zor awa jure ai karafka
0: na'am amma am da register sadin da MTN ya kawai la
3: MTN company din ne MTN ne rumiya kazumi MTN tinzan sai kam yak ngai laptop za su sai ro kuna dutulur yarun emia kan taw yakro data ya yumba kat mana waya ya yumba yo a shi ma da salin sar man rukuna man gan hangal ne sori a me data do ne kam lawa ja data du fallawa raje dun ja wa ja waran ku ande do ne nya bonye mana waya de na dama nim jurin nim lawan za yar hu waru wa ja warnya
0: na
3: Allah do ne taw yakro ne ra dutulur yarun waya mana jimin man ko na gozan ba data ye clever sai fa da tumin da washi ma burman hanganya surya ma amla au de gutiye ramai sasadin jiya ka sanna washi ma da isa dan farar wallan da suka kamta da hangal ganaza kuma nan zan ma saka a zamanin za waya gana ya sadiya ba da za data zan yayi 1 gig 2 gig zan aula tar dunun zan sanna ce faida tun ma ba kan ne gom au jiya ra yamga jiya da jimin gullemiya isa nyoro asarra waljin
0: Kila zoro amin ya rabbal alamin Umar Habib Nguru Gambore Assalamu alaikum
4: Alaikum salam bala yari
0: na ndawa tukilewa
4: Kuma kana Nguru premier wakil karab karari
0: Kila zoro kana premier
4: Ukutu nyare
0: na
4: gwamnati da aulasu ngo diwan amcha nana sa ba mai ngo kam ba mai mana zana mamurin ari biya buladiya buladiya da samma kuri zana am zallace ne
0: na
4: zabe lamarar gaba daya Borno state din kwalzayya an ganga duk social rosa
0: na
4: dalil su kana da awuwa zana da am zabe diyo malama baksana tani sai ya na Allah moton gagana girlazan and ya karno sai adi mari am do amanza alai mukon zaro sakana sai mari ya baksana tani bare rosa ya dabtan kiskale nim sallin ba usan ya ba chida ba kasu ba yo juriro amsa dukkan gade adinan karro gwamnati kilalan hakki doye talanziriyo yede mukon zaro alai chiko adinan karro wawo mind Borno zammare kuma maro kontoma yayi saudu state of emergency yayi sakingile wari siyasa da baro sariya state of emergency sakya fitina ari gana pulutiya do zabe da mafun sar u a wasar shi ma a wodo kuma allo am da waja ton bare zai ba sanya rosolin ba u sai ya tani mataki ayyam mana shi ma da mango go kuma au ba mai ma da ango ikomasa kai ra goyi goyi ra ne wodo bare ba sanya ba suro bulai ruwan da samma saptu yana a female jin ba a wari kuturiya adinan karo gwamnati da mataki lasar suro Borno ya lo state of emergency sak am to ron gilewa saudiya do zaben zare sar gilewan
0: ci la zoro taji kana nguro do ne premier ne lokto agonum bonum kurade ma kutum da ben gmain da jara mi karantu wanda kan jase nan dia gozi paraskaram do ne kutunum gulle kruna karau dara son mi ta fisku uskunu da waranda jukwa naptundo ya sauya taji to sulok to ganaro lenye isha daje paraskaram da konya konyan

gila zoro harami karantu daji paraskaram done kutunum gulle kuna karau ndara so mita fisku uskunu da walan tumanyilan beji tamtam pale ade ya gonu au kurade ma jami kada boza suro paraskaram done kutunum gulle adin allan daji kutun zasa da fayanzana na shado ne barewo se murado done sandiya faite ye suro paraskaram kutunum gulle dilan botu bayantina na done daji ngorwa done ngoro done nefa kawyake baye bayantina na done murado done daji kuma done bo sefa daji maringwa taratu ye sau dangare karin zina ye kladin bayantina hatta na shado ne nzirwa baye na shado ne bula diala kada zuktina ye klan ashe botu bayanna tudu fantina daji ala andero nerefa naptu nerefa ya andero sira so so done injina done kanya apsna mai Mustafa Muhammad Mustafa uma ba lare paraskram done kutunum gulle da ita gatku ko

0: Tero kutuwe no zanyi. Saye todro no zana nari. Na patu gartaye nyoro wolo no maro wolo no. Kwa kashari wit sada zanyi. Amso dadap sanyi. Na kado kazidi ndara son beji.
1: Gila zoro inji niya atumangina kwa afara skram nire bora cha jinnum. Abili ekruma ade wari ndo klafu niru. Tana smaro lama dunye kruma akazi ima jarawa nji ladade mbrum sade ade wajin maada na shagom na chari ndada mbrum sade ya tuwa maada jemiso duwa nisike kudu wende kazi ishi maada jemiso asawo son wajin maada zamziro
2: kala huna katapu wakwetin gumnati ya jamaa samasa zaajimba maada kundhuri saisuro kama woni ndoyi au warea doyi shi gumnati ya nashakada minnae men minnae sa men aa chari besin men aa wono sergama men daso ni au reyi yao warea ro sadin kala ngo door to dia na inga yaran gonji shin dia na furum do yeso yo dia na inga la wonde kulo jorolo ngi la kulo bare wondo jorolo yo la fata garu no awla da yaja mo sai awu ma da karin zago za fayda ta da gwamnati ka tafa karmar go wujin nakara
1: la mana da karma ka wo sadina me ce bayan sadin ad sadin bayan dimare na sha la sun be sande rasa dandalin zaman ne su halla wuze na ba kam sai ro le nan go awun gai gultuma so ya tana so jiri kirma saku da majarawan je wazina lar mota musamman na gwamnati speaker wazu su robule Allah cinu gonji suna cinu akai gulzina dai na ro ne kirma kara so a wanza fante ba kam la radio so har ma wasu ne nan mekrin ne ma nan zin kanzuwa konnu ba battery o kanzuwa musamman no katabla duina so be ya musamman no da sai rongonji ar akai sanar tirtayo den go futu duiro go akai duiro sin do tilina biya
2: ah da funda sai amna metere sai ma da sai kwa sai kiran zasari ah amna sai sai be sai kiran zasari san wasu kalakal kirma lutun yi kuma mana yana rima sai kirmaro na sai da na meta sai ma am da charbisin nan be kirmaro charbisin nan kala wajiri a duka tafi kwa kala kuna gwaye ne kirmaro meeting sai na kashe wurin na alƙadi ko so da ADM be da kuma dama da ya fara cikin kawa radio musomar ne kira wurin da rasul radio a da kudu kuma da ya ba wani yashe na ade musona am dai na mita da am na isa da am sai mai da sai da isa tulum dai kwa jama'an da refa antin la am la gin la rufu la rufu zan da yawa kuma shi ande cidaram ka ande yaro borno fol gin di holo yobe sai da ko barin da na da yobe sai la den shi gwamnati yobe da kala kalin bai kala ande am na min na dia sai ma ka anza ya da ka tafa jiri a kala dia lan ka tafa go wutin nakara a wajiri wata adapte kalalan aha sai gadko dai yasa wajiri ta tulumdin da aifa kwantin nan da jama'an da soro ita ga sada ai kala jama'an da furumza da yanda san masu wanda da ai kaziro ga ai wanda wannan ne janye wato da sha dai cinya yilin ruwa da tenin kala masu rugana furum ta na misa kuma misal lokwa mun da kala furum ga na ala baras kuna na karo dai masallan alhamdulillah kuma da ya isa kaske zana da wutun ma mata ke majiri kama karo ai gotuna da yaso kama su da ai gotin na wallon ma da ai kama su re kala da furum dan ha mun da aro ne hangal gara sa wallon ma jama'a su rahoto sun mo zarafi zana a wala kan social media su ma kombe a wurin urmatu da tun 2022 goza radio rusaku charbesin nan jono da ngongo float wajin kamala mura wallan soyo sai hausa goda ta sarda washi ma da hangal jama'a su san masa sangudo yi ishi a washi ma da luye waya da report dina kore 2022 da awla sun a washi ma da katuwe na kuya so kam soro sun waza kalan za furun gata karmaro sun waza kata iphone yan iphone da kare la social media ran be la radio photo radio salon
1: a washi da ta yana da panzi ma hawadu na shafurtala
2: ha panza ha da wurin furtalan pandanalan shilanci da zangalaru yakin ganaza
1: ngalazo
2: da zama faida
1: ngalazo doctor na shamin da jiran mu first cream da zanniya tana solar da ne broom side chat camera ni jallar Nigeria kun ni gwamnati har abifal na shallan kirma sadiya son dorimi gonji dai waja son trainer kara jami'an shuwal loga sai adan klakaliza kazi shi ma da jami'so afwa maturo kandoto
0: tartib ka da sadina ka sharu dai kuma da nur mai lecture basin commission na ci kuma chat basin
1: development authority
0: klabu na da
1: sadiya sandina da
0: audu sadiya sandina da kwaya biya dolen zaro kama zaro ta fanzain awa adon wani wakajin ma musamman kuma dam kuma kemarun ya gullo ina dai shi da waktuna ga na kazira kaziyar walzaya larda gabsuna ci di burmsa da da wuzuna do ita warma zain ngwa wangai wakajin da wartuno anna kado kaman zaro
1: pantoin
0: mangalawo adam arabi a muhim adin ya aurita da ba wani sai amsa su wani
1: da jami'i din na shakarma majarawan je wajinin kinin gasadin su
0: sai duk

0: Angela Zoro harami karantu wanda kanja sena ndia gozi daraso mita fisku uskunu da uwa kuna karatu manjala mbeji tamtampule adi ya gono ukuradi masuro paraskram dune dekele lankaraye nadune daji sana ndi huyoro kwenye nadune lenye hawa radune daji dekele hangala grizina madaru yen suro kawo indi adien daji hawa rande kin awal medishima daji nasha dune muradu au kulashi au matu kaza dala dune karabka Chelsea da lenye ruyen daji kaza dala dune karabka mukon dekele mukon zamba maso da tumata karabka dune Chelsea ro isen madu mbeji suronzan daji Alonso mbeji Silva mbeji kuro andoni Iraola shi mbeji tuma ndolan suro kaza dala komtuna ma adilan ndu karatu karab kado ne Chelsea gultuna ma adu daji futu sandina rugozu lejin namnum rumia kawo inda adu karab ka Chelsea adu suro kaziyelan kara biskenze daji imlitir na kozuna ma klanzen kana sarasa wandana fanzilan daji kuro ade ma gorom done gaskalar dana sarai Champions League daji nangam done semi final le babakta tamutuna daji kawo kuntawo done me kawanzu kanta me kanzu fiya kasa do indin pindi arakin daji shi kwaram ga gaskaro ne Champions League finally adu baktin katedone karabka dake le PSG ya kuro adema Arsenal ya daji nandi lokto adu zaman Arsenal lewa la kura dema danye hordo ne dakel masu asunam karabka Real Madrid ke daruyan Kylian Mbappe daji sau tunoya kurade ma kazido ne daji amdone ngawana kul karab kado ne Real Madrid ro sadina ma indi formjin nadone amdone ngawana kul karab ka Real Madrid ro sadina ma ar million pal kla sande karno sadina kla de kelma Mbappe da karab ka Real Madrid ken wazanain abiwa kajin na kara shi da kelma Kylian Mbappe a gultuna ma adu nan dia kurundon ngawo amdone karno sendi million falkla karno sadu Kylian Mbappe a Real Madrid kun wazana madilan nan dimbejiwa kurade ma kaza da ladone karabka da kelle PSG president notuna ma French de daji Luis kaza da ladone au manager done karabka PSG Luis Eric Dro daji kaza da la dekelle kura dinan shei baro gozu china sau creator kun indimi ro goram gaska Champions League final bakturo baktin de suka daji abigo lui kla daji num kaza da la done dekelle kura president done PSG Luis Enrique rochina ma ad kawo final Champions League captain ro daji zol mana da lenye kanyen suro hawara done dionan diro kran nyana ma adlan ndaso Claden Bay na diwi dio so koron daso daji zol la done andia boni ma dia sende ma super osku fal dio lar fal usku fal diaw arask super aw super lar super fal u diaw indi super lar arask diaw taji namba done aw zo la indi goltuna ma adlan nan die ponu daji lenye gotuda konye konye assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: oje kan shi rofar oje da nduma na jin dan ande abo
1: aliyo nguro madinatu
0: ngila aliyo nguro madinatu suro hawarado ne diyo kuma bayan yana ma adu algolimin kladin falkar ne
1: ta gaskiya mana ko tsiyasi hari mana kura amma ba tare
0: na'am
1: shi to suna aure ko tsadi yake kuma are ma mala
0: na'am ni kasannuma shi ma suro kaza da lado ne dake lezol done aliyo a madinate kamtuna da jinyi wane mare karin mama rangin multiman da boni min. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ushe kan shiro faras kram da kelle runduma na jinda nan da boni min.
2: Ambala ali Umar Habib mura gambore wace karafa.
0: Ingila zoro Umar Habib nya kirin.
2: A foto a bayan diyo dima ire shi na san dusa rike da ne. Kwa kaza da la Bolshia kwa PSG kaza da la Zoro. A washe mara san dana shiro yodu.
0: Na wane mare dalilin
2: beji. A wasu kana da a wuyan na da kai da sako na turiyan surina. Kurusa hariyan surina. Ko kopare kwa ya sa hadin shi sai da mawon zuwan tugo.
0: Yo kwalzi biscuit back to turin ba.
2: Ayo a wasu kana da kuma amala Arsenal da gasana sai amana zan fahimta sa ndan zuwa ya gonye da shi na da gonye kam done sanga ko zuna tudu ma ko zuna da ni sa harin ga ma fannin gonye da shi sama me na wurin
0: san zufin da ya Arsenal
2: san ziyar ndiya shin yi gonye
0: amma kurumin Arsenal zamanin ga kara kuwa
2: a Arsenal ne mai gulle mai kamar shi funzun zaura kazi yambe kamar premier ma funzun kazinya ko shi dole ne ngusa in juro da lezana shi kuma da sai Atletico ah ata Atletico ne man kuma furle bakka da sama final killer ko adda ma salin da wafan ai ma ba su fanzan ce wannan nan mun ne su kira kamar kambaye
0: na'am kambaye biscuit kambaye da suka
2: sama kam biscuit sama kambaye shi bakkuna ne
0: na'am
2: amma biya kamar fiyar jiya bayan minista har wani biya na karwawa ko na zuna har bayan minista har wani zuna har kira zo karon ya fiji sama bayan minista har wani zuna har kana
0: aiwa za a yi suka
2: sama bayan minista har ai
0: na ya wops na dura
2: bayan minista shi ma karon ne shi ma karon da ya zazu
0: na'am wops ba taron kallon suna da suka
2: kan gawa fiye da wani ne
0: amma Arsenal zaman zan da uda anyi rogulgana daji ai ma bawo daji sai biske da turiya Umar Habib Ngoro Gambore Dr. Gonum Bonum Kuradia Manye when Numda Yuma and goes all land Abuzana. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Dibdo kilewa.
0: Kilewa sile. Aye kasudu arokaramdo.
3: Kasudu arokaramdo.
2: Awele nyaya anyadu wali ya kasudu rawazuke.
0: Naam. Nduma na jen.
3: Nduma na jen.
2: Aliyu garba gura gambole.
0: Ngila da jenya kirinyan aliyu garba.
2: Ha awa. Norma kau dike arab bakti maro se ya kildana man gake fato ar man manangana. Alle Atlantic ko ajin kuruba yake bayani awo PSG bayani ta collection iya kai mara ga yake nan haka na har lokacin man nangam jiri biken zare baktide suku winning sana kuro are irma wa azin
0: na
2: amma sai da kuro awo da gulyen da wani amla roka jijin ba dan bike final din shi kuma PSG da Arsenal 3-1 walau 4-1 ji
0: amma Arsenal da dole za a diya
2: yawa a wasu kan gayi da gulungunar a wa shi tekel arnokulan garmo laji

0: jere
1: da ji kurum ba fe cha se fenin am milen fa nkuri akol zana am wa zana ar milen tana adanya
0: ade
1: wo ko mi sallam ram ba fe a songi ay muradin zauro shuro ngairo shawara mar nongui
0: wone mare muradin za sa yero galjin baro
1: galjin yo ayo kampalle ga ina ba fi are kalan zuro to na so aw hay go score za tana boldin boot za tana penalty ay ba kino zena la tarzisri united ay fal dalillo
0: na'am
1: ya balai
0: gida da zai ba wa nyiro askirgena doctor gonum bonum kuradi ma ba na yi mai da ji harami karatu to su doctor ga nairo lenye isha da ji faras kram da kile da gonya kunyan

0: Oh.
1: Nanya sama.
2: Ada telur kemaja mau.
0: Jangan gaya falikin. Puru tahu.
2: Gano tawar shi da
0: nzo tiri je kinji sai be
2: abu
0: bucin ma
1: dio dio wandwa
0: dio dio wakon di
1: la dan min
0: ayo awu kuma shi tumatir ya gulluwa ma sha robotin ne ma ga ya tumatir ya da ayo murle
2: ka shi kaskadan ba aba fa fa zin ci zidin na bo da jama'a su shi di da
0: ga da roboto abu ta da
2: kuma
1: ni kanum diyo da daro ma wode foldin da mi na da yira
0: na
1: ne foldro sada esren
0: gari mi mat ka akari gari mi kiba
1: ngala harame kratu ni burniya bladi aka ka allan da ji kron de de nasmaro ti kran de sambe su ko bande kuro si malam do tamia ka yirwai jamia do university yirwai la den kwado Professor Muhammad Waziri makoro shi mama ada andiro daga su karantu inde so da kore kala a kuma da yin nono so ne ai nan samtula wulin da isha Muhammad Kamlum
2: na'am
1: miro daji wuri India ye lama
0: na'am
1: ni uwa fondo
0: gondi
1: jo daji niro wuri yakka niro ye ten so shi ababula shi preska shaladen ji shi wuri ya skito ku ababula
0: na'am
1: na shi ishen
0: na
1: kwa de Muhammad Waziri shi dai malu damia yerwa university ma shuma andiro koro shuma de ti koron zudu no da sila bala nda andiro ni
0: da sila bala ama jiri ka kantiri ramso
1: fal
0: daji shi yo kare zuru lan kutin ma da au kari barka da ton din ma
1: kantiri ram gulluma
0: kantiri ram kare kare ba o da shila ba ya shila ba yawa min shila ba
1: wa indi aidal na karenya doctor de leji now
0: we chai dai ko lek murke
1: mamir kam sa jila ba na laran sun ni
2: ha holle man to indi ne kuma tum
1: da dai gulle
2: ha dai tum me shila ba
1: luma tumatun din
2: kamatun kamatun gulduma
0: kintiri ramuna
2: yon gara
1: au gulduma da ganya kuma an tsonde ni gab suna da
2: yo da kuma dugzuna ma kurum non ma
0: kurum be ma
2: yo ayo shima ya dadu ma
1: shi ba
2: shila ba
1: kai gare
2: kar shila ba
1: yawa
2: kare karo gel dare gulda karo asuro ni bayare ni yawa sulin shila ba kin ba ya ci uso kan tana so sai ya di shila ba
1: awede
2: idai kwa
1: green house
2: sai ma sha yo dan da zasu
1: da sana da
2: yo shila ba no da wannan din robe agul lokom ga
1: gran tunde burniya bula da kakar lokto Allah shi wo mambe ya
2: na'am ako shi mbi tawodo
1: na'am
2: mbi tawodo ade
1: daji kakar lokland samta wuri inde zuro ishe Muhammad Kams
2: na'am
1: ni dia pula ndia kozi nyoro wuri pula ya aba bula ma dame diero wuri bayen de daji dia zaptina la sonya karantu inde buniya bula da rason da makarini raho ngo play do naso nan diro play do ga ada krin na bana kole ada krin.

0: ngala ni karatu nde birna bladia ta nasleido alimanga yanda rasonin karkaraw kusun dede do ni sana to ta dede nan dilo yin talam kanu re da haptu nan kade yanjum de hawari allo kisha sun ne harami karatu nde so kusan de so de ngo sandi sana uso kun sharu karatu nde birna bladia sun do zaya zimba
1: Amina Muhammad Ali
2: Ummi Kalchin Ibrahim
0: Ingala Arame Karanta so Adil Sandi ta naso kaso kusoto ande donye isano daji Ummu Kalchin nasha mu isha da wato mawo
2: insha Allah
0: daji

0: kanuri mana mayono. Shimalo yono. Shimalo.
1: Shimalo piska. Piska lamjin ba.
0: Shimalo piska lamjin ba. Jamna ma. Yo. Niro. Shimalo yono.
2: Ah, udi atta kwen ba.
0: Ngala. Aba bula ma laja amit.
3: Nam.
0: Shimalo yono.
3: Ah, hayya mana die todo kamillo tumangana za hapsana. Shimalo yifuska lamjin ba ari shima bayendo.
0: Yo. Mamir kamsilo.
4: Ah, udi aba sor mai ade ro gana la tuma sakana da udi maran da ma wago.
0: Yo aba ay ngazazin.
3: Ah, aw shimalo yifuska lamjin ba de. Kam awlami zan shurut mama shidiye sidimba asuna mana do dai kuma shimalo fuska lamjin ba so awage da so ma surud roko kom kata asuna ma do dai awodo ne shi kam tumama ma dai awoda sidimba biadama awola kam durut mama shidiye raksu sidimba
0: ngala karantu ne bunya buladi aka kan lokta Allah ndara son da makarni mitafis kun skun Amina Muhammad Ali William Palpolle William Yaka kudu ni koru man kerim ummu kaltum niyai daji na Allah nyuro wuri India nyuro yen preskram de shimarin Amina Muhammad Ali wuri ziyaka ummu kaltum wuri India Ababulam Alhaji Ahmed wuri India daji Muhammad Kamsilum shi ay wulin zu India kakan Dr. Allan daji Ummu Kaltum
2: na'am
0: na samu yashe da wata ma
2: insha Allah
0: mendin yak
2: mendin yak
0: awobi a mendin yak
2: mendin kausiya mendin biniya
0: misallo mendin de kausi sa
2: a time
0: yo
2: loktu dai mendin kausiya dai mendin kentau kentawa mendin allo dati mako
0: ngila yo mamir kamsil na samu yishin
4: nam
0: mendin yak
4: ah mendin kausiya mendin buniya kentau me indin na ya kada wudi
0: shira na tuma
4: kana nam ko kana shido
0: yo amina da nafsin ba amina mendin yak aya aya
1: ah udiye
0: ore kanzare kakaljin ya
4: ne layure yana
1: ah wato ya kanza da kwai fa
0: yo aya aya
1: main din ka usiya main din miniya dai kuro kintawa main din ya
0: shira ne nabtu
1: ah shi tumara nabtu ko
0: dan ababula ma da nabsi ba kandar ababula
3: ah zindiwar falluma ndi azuin kanuraya gulzana sa mendin ya klan sa mendin kausiya sa mendin bane ya kantau men indin saya
0: saya
3: adai adai shima mendin ya kudo
0: ngala karantu ndiye bunya buladiya ndarason mitapis kuno skun nota o wapellanze fm ummu kaltum koro wuri im palpalle wuri miyaka amina dia shiro wuri india ya ababula ma alhaji ahmed niya wuri india Muhammad Kamsilum niya sonya wuri nyiro indiyen koron dede daji koro dio zaptina koro dio zaptina de daji Muhammad Kamsilum
4: nam
0: da wato ma
4: nam
0: dio u arinda andero pilani au dio u
4: yo dio wado gade u a da dio u wado dulu dio dinaya

0: Kurabari.
1: Paraskram Kurabari, ada Zainab Alhaji Ali nan juro ita ga sin.
2: Assalamu alaikum harami kurintu ne so uso dusro uso and ya kurintro kuma mai ala and ya paraskram ne tamtam ma sabbi soro kurintro barwa ma kurabari adro kalasu sunna tanasoku bujin de kurabari Allah ku sata ne martawa tuma sunan mi audo ne kladin zandiya de ndishima kla lamar doni sa wasu wajin ma lardaure brum sadi ada taida zana greji ne shima kazido ne majarawan je wajin ma adam ai suka katafaro ne sandina masu adina shahu masu lankirto zakin bau kaudo ne ta jirwa ruwa jinno lati jin doni zahir za turin bau ara gari gab suna yalan kusotori ne mar tsawan jim da watar ta ado chip da wata nafsana kusotori ne bayan falfal lokun da zan sandima
3: Dr. Mustafa Adam Kolo malam ilimin geography ya gultuma jami'a Irwai
2: ngala adema
4: o injina mama shitima nafti zakir director engineer ne charbe sin da bulan wasarati nafti kurman wakiltuma don shi kura jidaram shi charbe sin da Alhaji Tijani Tumsa managing director da nafti wakil ne ran
2: ngala zoro uso fadu for script chapter ba ado rupturo kusoren dio salakin modun da ada ita gaskikina da ita na so taktin masa duin din findin loko dio na kazido ne majarawan je na shadow ne kre barno ada zamsuna na do ne nji subtram do ne alaudan gulcin ma ada tart majarawa da sauyin awaka dawa zina na shakre da barno allan ade makuru na shashimari dammin na shallar da do ne chat so kemarun so ade makuru ni jardun kuntenin kazido ne ambaliya ada sawo son sandiya zamjin na karam bro salakin tanas maro na shadow ne kirma gwamnati su Allah abisa le gwamnati su dinna kara lamar done kirma majarawan je su ada kalturo engineer
4: jama'an da karanto so kirmaro jaram kuma alo dan bi Allah shi ma wadan yi musu maro shi charbisin da lezina irin tanzudu cida pyramids of water resources kuma umarni don shi baran zakural kural da dama don shi cida shi ma da sari shi ma don katab don borholike water na wado sunan lan karmaro company don shiro contract da sunan mare yisu cida zabari zina ku cida zabari zina ku kan town zu square sna mun dai sa cida da bali ana sunan gari ne ma cida zina da yado da har yisu ngari kam zu ko zu da wato ganaro le za san jiri zo ga nala hangaza yisu sa da ro ngari august 17 da ganala cida da gare za jirga na lada yi kundurar gana zuwa suna ga wallan yasa kiran za goza akwa da kirmaro su kira wasu sai sai ra kira da suna kirmaro da kira da yan kira da sai na kai kiru da yan dia sai kirma da yi ka tafare in kallo gati ga yana shi contract da su dinda kurman gwamnati kire borno ne so an dia sai kirmaro fafantiyan kiltena kala kira da ruyan na kare fuldir mun dai hutu ka tabdo in gwaye kuma kalla afin ya baka mun ya ko yana jama sai ai mafan zan yi kilewa sai kam ya ko yana katam zai fuldir da yi to in chamacin na don yi kuma damdiye da chamacin na sai saru da katar lonan jiri shakwa saptin saptin gauri ringaljin da ai halkalan zai lalela su wanda dai namzu kamzu ko nor lor ma isu bana da sai so kiran da sai ne nan kina da san ma kanya kullai jiri da isa da hangal din lejin na rero isu ko fato kama yar bana isu din kula da in hurtu kuma jere la din barin za sai masu hari kula din ya bana zai sai ma jiri sai kar kallo rero da za barin za sai au da barin za musu mar shan kawa za sai au so barin za kallewa shi wando
2: ngila doctor adam corona shamu iskin tanaso mana doni kirma majara jewa jinne din tanaso na shallar da ne broom sadi adurumiya sawo san sai kazi shimaruwa ja gile abisuk na shanan di tanas maro kulashe sai kilalin ita gatku ya da majarawan je an na shabroom sadin sawo son wajin lardarin dio kuri zina da
3: ya harame kurtu so radio da rason ne fi sabilillah shi hukuma lardi da kungiyan zambia ji shiro na met sai sawo son broom sadi fanni najeriya duk son warma zayin kaman dia din ji gairo ishin futun gairo ishin ukurun ladin futula madawar mazayin di ngu soro na saralan amde doyin suro chidin di ayalan da so na musamman ma kanori ande so di awai fasarti kanori din warma tin rolo no kuma radio da rason da kanori an gusa shi makar zai ladin otu zanba kuro kinin di mai sawo sun awadu a kajin din na aladan murumiya chidi misal longurun tai malfatirio yadi chidi da masake so ga idan be so ga shoye so adi da madoyin samin garzana chidi kano ide suku truwon jiye doyin kudin jidilejin madi ngu so kuma kajim so lizulun zina sabturin guro yi shahada jan kalaci diyan nare leza sakure zai ma difalma ba duk so kaji muli zakalanga so ban nazina shi je so don ji dillin ringal zakara da zo yin bu guro gam ci diya ro isme ayin gai ci diga idan be su da masake sware kalanga sa kadari dizina kala ji diya din adiye so don ji san mallin ringal zakara ro gayin kadu awadi sawo sun wa kazin yin bu dalil do bala su da zu yin na su azu yin diya putura mura war mazai da putun ro buran gun sakana diye changlan zade am na me tiya da wa zawar mazai nasarallan suro telefon ne so radio so jarida sun war mazai na da changlan zade nafsa tilamado ya amso de lardin fanzain ma yawa su zain ma kuma haru ci dikanu are ne ayin za so tilam zadin sadin nan kado notun za ka andiya ma yano dili kuma majaran je su daga daidai
2: engineer na shamu ishiya ta naso kuma na shado ne alodan mi andiyo bayana kan don ma gile kuma jiri loktun ngre isdel karan zana obi kinta wala gapsin ngre walja nan dia kuma lardare ne gaps gare gapsina so kazido inje wajin su ada awala falla india katab so gonu ina sumbiya jiri kuma lardone kemarun ne so chatis sanasor mi lardi kemarun ne kawga na sidan jido ne lagdo ya rakajin awa falla india kada wajin ji ara susu ammo banna kada sidino
4: kuma shi lardi kemarun ne so chatis so najara kama shiro lecture basin gozana re kada kan wado ku kalla tambaye kuma da yi musamman maro shi na kama lagdo dan mare ngu so rashin manja na re ngu ro so kwatsa so kwata mare so sai yasa da sai so sa masala za awo kun wari no son kidaran kuma namete so kidaran kuma awaye kuma awo shiro sai mu nemo gudan da so samo sofan tan abiya yasa don yi hutule so ran da yi musamman maro sai chat basin maro ga imana zan musamman federal minister of water resources zo sai ya minister da fantain ngongo futun jire lejin na ngo futu kandaram zo da ya jaman da so gullu no so man do sai ro urma wono ngo da kandaram do da ya hutu nafsan na dada ade so sai sa shi ma da ta fantain fantun bi lafudan and ya sai yim yim la salan somno la fallan dia so titini kala ayuso din na kare kutila sabti jama dia so kala za kurumge kala don ka tafagonye kala lamaradon kuma sayonin jiya so ala shima are sayaso da fite kalalan yim la fallan dia son yim la kala kusa ala sa da yimbe tulula kala mana shi doctor ai mana zana dia lan kuma somar kuma kuma duwa dia larin ciro kuma
2: amma koro yimbe kila ro kille kya cha ro kille mu zamu minge mana ne kuma ka o jololon je so tractator nas maro kuma jiri ka jim so rizna na sha lar daga den gade su su kalkallam so ndi lejin masu adab na sha lai kuru dam so la gartina wala adiyas ku diwalin su sagdu so ndi ne su ta jiruwa wajin kuru nje san bisoro lens fannu zina shi ma san bisoro zairo kilafatu da ne murada ta rina shi amarin tondin bayango ande doctor bayanna kindo zina gile fasal jiri so nan di gawe kilala marshi mari ngo kuru chama awla ira mi rahman
4: na yawo wajin na de kuma ngo sha misal lokar ma ngo cha dama fandi na ande kalma da rason radio ran kare da amdo nufsana wa dukun zan mari sai kurun zan da kamso ndu kurun zan mai dai da induya kama zero dai itano zo ngo ngo dia kala lamuran jiya larin a wadon kala nan manazan so da hadi ilmu be kala nan manazan so au noto be kala nan a wuce ma da manazan da kam fanzin ya da kam kama zula fanzin ya ratano zai musamman kuma na sha amdo in kuma misal kuma kala cikin wadu ya nafsana lain jiya la nafsana sai soro gwamnati setira federal da samu so kala nan data wando kamsurin layin jiyalan isa nafsa fata garan nafsai aw wande kamsur isa layin susurin jiyalan leda nan kula bare zan sai sura ade ro sai ro rumatin sa aw sun kalan zakka da shi maran kala furum tin amma da kam da sura lare nafturum dono zugana nan zugare la sun gala nafcin ne ba aw zugare sai na ba da isa tin zana kullay susurin jiyalan nafcin kam la sura nare kurman le susurin jiyalan le zan nafsu kula da bare jin dai kurman nafsa aw wadan dira la gana zu aw lasa normal je kal jiri halle so yede nan di ade wuru ma kurmaro karanga sai rufsa al'arumi dai kurmaro gwamnati mataki kula ni gwaje nakara insha Allah ona da sorotu ga nayin wani turin cewa na shi ma da kurma halanga sai rufata samare kule kule tin ya wani turin insha Allah
0: kurabari
2: tawar maro su rufa scrum din ne kurabari lankara ya modu done cladin zandiya din di shima lamar done majarawan je sawo sallar da burum sare Allah wajinno na sharre fu masu lanka ta fiso da gozen kaudo ne loctinin grace arwajinno ara gare gab suna yalan kusa tare ne matawan jim da watar ta Allah andiyo bayyana kin do zai lambeji Dr. Mustafa Adam Kolo malim done geography jami'a done yarwa lan de makuru engineer Mamma Shetima Imbeji Kazari Ladone, engineering ne Delamido ne Lecture Visit Development Authority Lankara and the Oruptana Ben Kinjoro Harami Krentunde son of Tunda Yasayu and Tamdone Frost Kremde Mauke at Agotin Ankar. Kurmaro Gao Manarune Kurmashi Bronta Yokudina Mag Nasha Alo Damiarim. Tenoso Amdoni Furtunza Nashimadan Kininga Sadin. Barinza Sokining Sadin Nadin Uraza Chiara. Sendia Korekla Awala Tidina Sumbia Tenoso Kurma. Maro chida sadin na din nama company din show kurma chida shi ma da haza sana ya chida sadin nama sendiya kore kila ayi da lamar chida dai da tun zai ne kore nala an dio bayan kun do zana rikrinya da ita mangana a wado ne muradi tuna da goye kone
0: kurabari
5: ya malam da jobi da wannan din kuma a kira bari tsaya amma ki to a tsaya din ai ma kira tsai ko ta kura ma yukan amma ki mu anjin no wallo no ma lamba turu tira tana ma ki ma da ruwa ku jo
6: ni na kuma da wannan kuma ro sadin mare is less interest than the die to it don't die to do shi ta sharo wallo no ma almost about 200 people benefiting na da sadin injidi isha die 3 die 2 then 2 die 1 amma kuma injidi su gana larin na die 1 ne kumaro na da lenin janin shilan kare din europe fayajin ma ba don bi ko gold ba san maso a za ka kiri shi za a chidiro yana ayo da kaunin gidari isin namjin dugo dai turu walta na re looking to roro lono ma na a wara roro no ma audio sita daga da abunan gafa te din ba lojeri abna atrekiri manti a wara area san maso rakta na da bare da ne a amfani ga gozen ne
2: glazoro are shi ma bayin da ne kuma sandi na sha'alo yanda sauna ade bayyana kundoza ta naso dalamido ne kirma dai tugultin ma'arim ta shasha shi ma aure sandi din muradi zana sana amma kawo da ne jawo ta magana ce min mana nam do ishen no doctor ero ishen doctor ngo bayyana kundoza nam ayi da ro lamar do kirma tida na sha'alo ye ita ga sai ada turmule tuka shin gosu dilla
7: awe engineer ai amma lamar jirya da sai auda kundoza ne ma da sai lamar sadin da noza anna ga doran ke shada yikin ba ku rugul lama da yayi kuma to an gana sai injiro shi kenan ga na waktu gozuna ku ruda ya ma ya dalin zambeji kuru hikiman zambeji hoto shi engineer ya gulzuna ya dai yayi to awa lamar duka za sawa kajin duban nawa ka zai mu injin bawo kuru awla aje ba falle amsuri aw ilmu zabaro li zakin za sakin ka ga wa idan kamula dondi karan chodwa ko tamotoro majin buba tinzin busa kina dubanza kwanza isa awo doctor aro budu finno duwan lejin ba sabita na sasangu sai ya lamar buye no zan yi hutu buti kama lejin ne no zan yi ade yede yi zan san za sadin na din yi bare mai da mun kallafi ni min gullimi ada oga de fai lamar da chaman kawo za sai shin duban na sai mu injin ba ku doctor goje ne insha Allah sun goje ne da
2: ku kuro ci ma na sha gwamnati ro karab sai ma muskon zan kara lamar da ne kirma na sha alau dan miya da kirto ikin mun da ta jiruwa jami so sidiro ngolan bije ne jami ya fani ma bromanci min mana ayi rabi
4: alhamdulillah jami'ir radio la wan ga ko da rakarin ga mu sanwon warin na bulanda man ko da rakarin kirin yana ka wajen su da samu sofan yana dai wannan dai tuwa dai triya dai tuwa dai triya da sai ma gairin masalan da za sai da maka suke amma ka wurin dai tu role ne min ro kare an zarin na don yin boto so jaye dai wannan karin garin ganata dai wanda turu shirdunar walzu lai do yin wata zaka tafi la zaba ta dunar kala kam da ko zan mare shiru so wanda shirin gular sasa a walan na kolum furunum kolum kati gonum kida da mace wando kirmaro da wanda buron an yi ka wurin company da saboda zan maro sado yin a wasan ruwa zalarin shi gwamnati Borno ya kasar wazu tarbe sun da kulta tamdani da yake sadu injir gana la shiran gaftunan jidiyar shiran roto da yasa company da ya sana larin da yi lafuda shahar na ri a dunaya da ya balle ya to wanda da wanda tiro rona lai don katibula ne so tifane so kon gon katida kon gon kida gare da da to wanda turin container za sai a wazan da shilan da yi da wanda don so ko dono zana almost shi to mota makaran zana da ya boto da wanda rin a wurin spillway shi rogozan be spillway are kira shi kira kan kare shi ta da wanda don kwata sadon yi sun jira da droid su ga nan ga wuja au dam da kala droid ga wuja da na spillway shi mare da shilan jira farzu ko su kuma duro fitu kala yala na su sun za yarwa rukam jira religion da kuma shi sirrin na kashiro kuma da kira katiya kira ngai dungur dungur ya shi zalla kuma da kira da kan kare mariye kuma na an surukta ga na la yasa shi bare zan spillway shi da sadin sai no zana sai ma shi kira da what director shi ma kaskiyo shi kula kula zuwa no ala rawlan ma kawo ma ko je ba kira shi ma to amma kira don in krawo ma so wanda shi ma sadin lai don masala ba aure kariya da kira yi ko ko za walta yasa na boto so jala nan kare da gana te so ala so shirin ningawo ko ko za da wanda shirin shiro dono da chako da yawa kira da chama kongila da kira kongila sarsu kanta sai inde da kuma kira da bada zana kurma sa fal karanga sirsu sura da ne da ko ya sarsu ko asan gafsu na biya amma ande zofa yana nan karro shi kira da leta kashi wurin dun adero ande kalande da mai kira da ko are changlan zuwa na ko a ci suro mai lanci fisko eto na wayin
2: da awa kuri da wede to ndin misal kurma nan gam
4: a misal kurma ruga na zai at least video on few karagaire to na don da I want the shawa dono gafsan wa kira da kaske da ya kira don gafsan kwa isa suro don kuma duru 30 years Allah san masu suro kira da Allah san masu kashiro
2: in yayin ngiri yaro tuma da ne chatto tamotiye ba
4: an ngiri yaro chatto tamotin ba
2: don ga kuma tantuwa wajin ba ta na so kuma futu kuma so na shala maradin yana wa usuna bayan sadin da ta jirwa nje kuma nde nji da duwan ishin kuru ade ma majarwa nje wajin sa ne suran kire da borno ade daudin biyar
4: kuma misal longo mun da shi na sha aloda milan ai ma wazin ka tafaka da gotuna kalanta yana wallo ma suro yirwa na sha bulun kuce su aula so na lafollan dialan sai gana la har masalan jiya masa wanduna ai na sha aloda milan ga yawa wono gwacha ka tab gana shi gwamnati borno ya da gozna kala sai no jiya da fitin sawo san da lamba tu tarasan leila tu rusasan adu farazan adu aula san atman ngura lafollan dian biyi a kirmaro na sha ngoro da lamba tu sawo su kaji ba irin masala da lotiya sai no jiya wallan dia so ndime shi so rusan masurun biyi kuma amdan kuma alo na sha buladiya kuma ngafata saula su gona kuma gudana da yayi lafudan hangal ne samu sona din chama na aure interin da ma inji da ronun naftogin yayi fayda inji da gale mataki argono ne ayusuru kamsu ro fayda jinno chama inji da sha ronun me kuma ro le ne alhamdulillah bare sanin wallahi kuma mangar ne
2: doctor kuma mana da ne sangawe na sha la kuma su robin yarwa inji isna turna na da tuma tin yi da ma inji so zuna kuro nan mun rimiya sare ne kuma mun da to so sa me uso indi so ko zana tudu na shallar da ne na shanji do ne lake idu taida zungawo zuna amma kirma do bayin ne filizan ji da taida zu trana hatta sandi kirma jamido ne na shadede gana mashi walla fondo abadi zana kala zirtari do ne muskon bari min na suwar inji da kadu zan da su ba isa sandi a jami'a ma gana isa katin zakarun guro wal zuna sana busaku do ne kirma balan lambi fletin ku isin ji isina lango kuro kazi do ne zirifa bai jamisu a zikta balizina da kuro ade ta jirwa jire su din
7: shi ta jirwa da awar kamande a gulte babe an da rezapsina naftin love ba kuma da rinda da da kuro gullama ya je yi a boronji banji bayan kallafin yanda kuro kuma gonji da isa labara zikin da rason kamande an dero kaske zina da kuro majarwa kuma naftin love ba ya di sikillati annan karo katab da gotin da awar gulte babe a kamande ya korewa la kamande an dero lamar da kan bai zu lamar ngo na skanzana amma samma maci sadi inda da rumiya a wasin ya killata bare ya killata kada na skanzana kore ci sadi ya dolen miya dorun bagante bagan goye miteleso kala are so are ya sukune man fatiru ya pulata zallai sanana da sun sirin cin zuba amma kuma samma zauru la ci kuma do kara da masake suro le zana kala naftin lefa baidin kuma da jiro lamar da kan bai zuwa naftin lefa bade zauro kazi sudin
2: la kuru inji da kan shan zukur ma bari zina kurumin jido ne kurma buroi ga uzina na da isu subrino arumin
7: wato ande primary lan firakin loko uskun so firakin loko larin so arin manufacture klama jido fatwa ngao bulaidin ji sadie legend amma ko sai sor mana da mana yana kani romolenimia ka unji sadie rumin diga na kasna makaman gultun zaya ji diga na class uzina cikin manufacture do anan karo a wuri in turin dibiya shi anji klama ba ya haka kunduroi sala ambeji sala ba do amma kuma labara su kan ji rufan dobe yana a wari ma arbi dai kaman da shi ma yana wanzu hudu surround ro sunotin da bi ala korewa la kaman da lamar da suro lewaro sire
2: ngila injiniya la shamu iskiya ta na so shi kuma inji suwari isu guja san bi soro rumin kuma majarawan je lawa jan jiru kararo lejin ya wajin kuruta na so kuma ro amdo ne bare kwatara so sire a wala sun bi gwamnati lamar do ne kuma jari da sundul lejin dingo kurunji da san bi soro rongu isha tajuruwa karawa jin awla nzundula kilanzo isina madawar zina sumbeya kelela tandem jida samum dereja jamiye faida tashira riwa nzo su ambare sadin su awala falla india so kuto ikwa badi zina mbiya kuruma jarawa njeda gana la kalzina karo
4: lahuda slow program chad besi ni NBA slow program nye guna chibolo nye la NBA program chad besi ni gunga pira miyoso watari sosisi da idam madu chaman gosoro dao datiram kumodwe lan nye dimin budia ramzala nye dimin dao lan nye hutu ngola da imo samu wara kamanasha ngadabul kumaput ni cin susurin zarin anum anum ga nasha alawana dala alhamdulillah kala animin alimin olono ma kirmarun ga ba kasi isa challan area er sai mar le nimya baras ala baras ku bare jama sai bare tayi da na bare kwatarai guri no so sa ya ka je wadi lan sai na biye da yana shadi an kirmaro ku gwamnati borno da programming sirna ce plan sirna cewa kan cewa dam ga waramdan shin ga da buliya lan cele kuma gulle ne dai kura na rin lata da kafsin jiri shela rojin da ba radio rufe da zan kuma suru susuri kuma na sha kuma ngada kuma yana rin yanzu kuma kara wato kuma kullu shagari so farm center sai ladin kirmaro a wacin mapping out gudan biye na la kirmaro already noting din na alamarum gana ta kirmaro program din shi chat based ne rotu kana na da yancele kura fallarin lata dai na da shi inji shi mar la rishe kapsurojin do so that insa isin ga kuma dur le zuba har zana wallo na yayi da kire shi mar inji roja dai wokta kuma kirma kwayarin inji ta da marasana kamuru lenan njiri ba amma cele sai ma rin bero wolo ma dai kwatara ni dai sai mara fara ta kawro kula sa san kawo gada da shin no sura aro kaman ga am bada kuma sura kuma area da suman so zawur mare so fara hadi lan na da shin na nan mapping out na bai shi na da cele kura na rin shi lata don tela na da bare kwatara sadin na da dam shi mara lata dai shi injiri alabara su rojin dai jama su roƙa da cin
0: kura bari
2: saboda maro suro for scrum dane kura bare lan karaye modu done clan zandia de ndishima lamar done majarawan je sawo sallar da brum sare allan wajinno na sharre fu masu lan kata episode gozen kaudone loctin grace ar wajinno ara gare gab suna lan kusa tare ne mata wanjim ne watar tai allan dio be na kindo zai lan beji dr mustafa adam kolo malim done geography jami'a done yarwa lan is for scrum ado ruptuna be na kindo ro ade makuru engineer mamma sheti mai beji kazai ladone engineer ne delamido ne lectured visit development authority lankara and the ruptana ben kanjoro harame krentun de sonu tunda ya sayo antam de first cream de makai aragotin ankaru ngila doctor na shamu iskin tanaso jamin de so blai so na shakirma chidi chik modu yankinin gasadin su adam lanza so niske matinan karo na shima da isa kwarza pato awzanabse kurungo sa sidia kazido ne nje wajin turi kuru gwamnati san bisoro jami soro cinonji ishin shin aubin ji di isha tizana da kwalza da yanzu waltana chaidin kazi sorna da ishin kazi din dara fallin kara sandi jami soruma mana gwamnati din cidatu baro ai andiya son din ya nan mai satala shi gwamnati ma katab din sandina murada ta clan zan home du gojin ba san bisoro kazi di isna wajin da
7: kazi ya ko sa dio yayi murga narilan kalantan nuwa isu inji da fato aka da zuna karmai command yan sada duliya din naro ya dena hoto maka da gogonguna koro nan me ilmunan limyena jama me wasu da kwarena fato ado yin daun ji ya biya din fato garata da cin zuba san mai sun ji sun duna fato laura gulden duk kuma da million kadan fato da garono san mai sun ji zuna koro amsu ro da yana da ilmunan limyena a wi dalilo ya suna din fato garro da ji dalilon guso rufin da yana da cidid butu aha bulama so da tumangana sairo saka da amduno gana hujjar injiniya gudana dai leza ga da bawo isa na rufato da garrada da limi gwamnati mai shiru urban planning and development board work to manager work to date mangana ko ai ci da kwalduna nan zuro lenge shiru kwara lafin landi ya ci ruko wayan yayi wa sairo permit da yuno na yuwa na rufato da garrada a inda sairo permit yende annan karo wato lamar radi a wadon kuma shawari wayi kindi
2: sai hukuma irin dara fallin kara
7: a kazi ya da induson bai amso da ga na hutu mai dole mar za sai zai bawo a wannan nuna niro darurar waljin hukuma da mai wanda dimmi suna isa sadin hukuma da kashe ringlar fit sendin amso da zo kulan zai da mano zai fi sabilillah a wudun yin sero ku ji no za yin sero ku tu no za yin sai ya todro no zana na ade na fatu garta yin ro wollo no maro wollo no akwai ka jarbit sada zain amso da da psain na kado ka zidin dara son beji
2: gila zoro injiniya tumangana kwa fara scrum ne rebora ta jinno abile ekrma da warin do klafun ne ro tana smaro lamar dunya kuma aka zima jarawan jelar dadin brumsade adewa jin ma'ada na sha gwamnati jarin da brumsade ya to tuwa ma da jamisu roni suke kudo wanda ka zai shi ma da jamisu sawo son wajin ma'ada zamziro
4: kala hono ka ta fura gotin gwamnati ya jama'a san wasu a zai jima ma'ada fuldur sai suro kuma woni ndoyi awo bariya doyi shi gwamnati na sha kada min na min min na isa min a chari besin min a boro sai gamma min da son ne aure ya bariyaro sarin kalango da wurtun da na yin garin gonji shin da na furum da ya soyo da na yin gala wanda kulo jirolin jiyala kulo bare wanda jirolin jiyala fata garin na aula da ya jama'a sai a cikin da karin zago za fa'ida ta da gwamnati ka tafa karmar gowa wajen nakara
2: mana da karma ka wasan dina mai ce bayan sarin adu sarin a bayan dimare na sha lasun be yi san da rasa dandalin zaman ne su halla wuze na ba kam sai role ne mun go a wangai gultuma so be ya ta na so jiri karma saku da majarawan je wazina la mota musamman na gwamnati speaker wazin su robule Allah cinu gwanji suna cinu akai gulzina dai naro ne kirma kara so a wanzafan te ba kamla radio so har ma wasu ne nan mekrin ne ma nan zin kan zuwa kunnu ba batiriyo kan zuwa musamman no katabla duwina sun biya musamman no da sai rungon jiyar aka yi sanar tirtayo din go futu duwiro go aka yi duwiro sun dio tirin nan biya
4: ah da hunda sai amna mete sai ma da sai kwa sai kiran zasari ah amna isa sai be sai kiran zasari san wasu kalakal kirma lokacin yi kuma mana yana rima sai kirmaro na da naimita sai ma amde charbisin nan be kirmar charbisin nan kula wajiriya duka tafi kwa kula kuna gwanye ne kirmar meeting sai na kashe ruwan Allah kadi ko so da ADM be da kuma dama da ya fara cikin kawa radio musomar ne kira wurin da rasul radio a da kudu kuma da ya ba wani yashe na ade musona amde naimita da amna isa da am sai ma ida sai da isa tulum da kwa jama'an da ya fa antin la am la gin la rufu la rufu ranzan da yawa kuma shi

0: ya yel yin ruwa da tenin kala ma sarka na furum furum sana misa kama misal lo kwamun dia kala furum ga na ala baras kuna na karo da yi masalan ma alhamdulillah kuma da ya isa kaske zana da ya wutun ma mata kema jiri kama karo ai gotuna da yaso kama su da ya gotin na wulon ma da ya kama sare kala da furum dan ha mun dia ruwa ne hangal gara sa wulon ma jama'a su rubutu su mo zarafi zana a wala kan social media su ma kumbe a wurin wurmatu da yin tun 2022 goza radio rusaku charbesi na jono da ngongo float wa jin kamala mura wala so yo sai wata goda ta sarra wa shi ma da hangal jama'a so san masa sanga doyi ishi a wa shi ma da luye waya da report dina kore 2022 da a wala so yin a wa shi ma da katuwe na kuya so kam soro sun wa clan za furun wata karmaro sun wa zakata a yi fanyen a yi fan dia kare la social media la be la radio photo radio salon a
1: wa shi ta ta fanzi na da fanzi ma hawadre na shafurta
0: la ha fanza ha da wurin furta lan fandana lan shi lan cira zangalaru yakin ganaza
1: ngalaru
0: da mata da zama faida
1: ngila zoro doctor na shamin da jiran mu first from da zaniya ta na solar da ne broom side chat kamarun Nigeria Nigeria kuntenin gwamnati har abifal na sha Allah kirma sa da son dorimin gonji dai waja son trainer kara jami'in shuwal loga sai adan klakaliza kazi shi ma da jami'so afwa maturo kandoto
2: tartib ka da sadina kasharu dai kuma da normal lecture basin commission na ci kuma chat basin development authority
1: klabu na da sadiya sandina da
2: audu sadiya sandina da kwaya biya dolen zaro kama zaro ta fanzain awa adon wani wa kajin ma musamman kuma dam kuma kemarun ya gullo ina dai shi da waktuna ga na kazira kaziyar wanzaya larda gapsuna ci di burum sadiya da wuzuna do ita warma zain ngwa wangai wa kajin da wartuno anna kado kaman zaro pantain mangalau adu maribi au muhim adu ya audita adu bawani isa amsa suwandi
1: yula jamidu na shakirma majarawa nji wajini nkininga sadin suwari
2: saidu kasharude kuru saikilanza de kuru kalafatu murada zina fisa bilai biya udwe kuma dunwa faliki ndi kuma redio ndara usanari kemarun nan kirzan chadin kirzan Najeriya tilimdu muhim anna karo amde jamiwo so tilim kanuriye da fanzain duno yo le yadwen lamar dawar matu ya da tilim amlar da ya fanzain mambeji mangalawa a da ya ruwan lono a amsa da yi kuma duso radio da kirjin la wayan zalan la fanzalan la tibilan ana karo tilim lardi ro duno yau amsa da autidin da tilim zan fanzain ma am lori da na fasa siro bayan sari ne ma shi makarin zaino da kwa da wartan insha Allah
1: ngala zoro ti da ne da askinina har mai kurin tun da so ayi gani ma kanar da jin sunai da first cream da tamtam ma kura bare arhna Allah cin zuda jin san zuri lokti hal da sunai da skin to na so maududu ne kladin zandiya da na rishi ma kalanin gringo isa kala surina kazi da ne majarawan je sawo son na shalar da prom sadi Allah wajin ma adam gwamnati so ya kata faso bron kirto ikobala jami so din kazi da karane so taro ne martawa andube na kladin kundo zanalan sagima
2: Dr. Musawa Adam Kolo malam geography ilmu geography gultuma jami'ar Ruwan
1: Gladi Makuru
0: injina Muhammad Shatima executive director engineering ne na tattara da mutane sun da malaman da wasu rutuma dubure
1: Gila zuwa uso fadu press cream ni tabtan mu Allah bai kadda inda ita ga tuwaro
0: inshallah
1: Ngila harami kuri ntunje so susu engineering ne kunya Hafsina mai Aliwa unende first cream shi mara dawarnge kala data ro ita ga gaggunar wannan ya sai kam kwa fa ka drop ya sawa inta da Lord the chat team Muhammad Mustafa mai na kringe tana so ku zotan za chip da wata nasana kala la madoni majarawa je wajin mai ada kaltiya lal sandiya kundo zakrin ne Muhammad Mustafa mai bujirin yan da kullu yana
3: Ngila Zauro Zainab Alhaji Ali ya ku zotan masa maso askirin yana jama kuruntu da rason ne da ji loktu done first cream kura ariye photo chat tiro kamara mai andiya kalaksa soruna awaklan mananye narindu so no zana non masa doni du bindin men findin arakin ne makama da yana ma adilar da fori sadiyar taida zaci min dai ar kum jidoni dilawwe ar taida zuda jiya sandiye na la na tumatuna nguro ishino da lardin Nigeria Nigeria da sama so photo chat te klazir ne ai photo anumzarin jidiga na guljaye taida zada ji dilawde fitun gu tunzuye so wodun jidu sabtu taida zisidi doni da jiya modudo ne logon ne gulzan ma ada kumodudo ne daji kuma dugu yobo e gulzan ada sama sonji sandiya zukchinz amdo ne hawar daji dilawe nge sa do indin pindin arakin ne suline adi allan daji kauri ada chotolo nonuma ngol lardado ne forisa de ade septana ngo kandanza kro kada ngo

0: Assalamu alaikum harmi kruntu suungu hawarandi darasani kakal loktu adi. Rosalakin kada hawaradi nyandro gwenji fani win. Aisu kuhilam kati jemi su anzir tali udawa haza na yelandum kasada ba bejiro walonu. Kazada la daria askira yela di Nigeria yi askira soro sumo agirtu sidina nasha warak zamani da faidatu yan. Hijira huma na ajiwa ya kampu lanka ningatan soye gwamnati rubare tana kila mautu njie sarinen dirida jiro hawara fanwin. Kamil hawarai. Suro saa uya lan askira soye nzirichali udawa haza na asandika mdu mian fi unduko indinye alamza dao jemiru kalaksana amasani ya harukuro lamkati esandi dao haza isana ya da jemiso ya da lanka sadaba mbeji. Sandi jemiso ya sandi dawa haza na so ada zorzena kasheru. Aisuku akaidu wajinu sawa nchidai falmata Muhammad hawara lupsina.
1: Kazada la girgir askira operation hadin kaye kwa Major General Abdusalam Abubakar ye baina sidinadiye flezna surosa u kozna aden yalagdi loruna njiria yen zirtariwa yalanza tipsadowa hazanama tajiro du mian piuluko uskwede yen kara sadu indi mpindiluko tilonlin sita kuro sudunan. Kuru komboso dalil done ezaku sendye dowa hatu de shima naptu kara ye klanluwa. Kuru kila fatu nasha gomna tien fondua garega psuna suwa. Ade ma ngao lan yayi dawwa haza daw jemi ronga gana lan jemi blayi inzirtari wagultina ade laza zurzana kladonye karaso drowel time au bayna ashira so yayi jemi zakaraye so dro gumzaina gadega psina swa gle ai dalillo jemi blayi sandi tipsa isana mala la da zurzain notma lamarran zurfo ya wuzna jamia donye bokolisse alhaji Muhammad Ali Jawa sidina
2: nakaram da da kutu sai malagani suruna rolo ma karala da daga wasma da karam da so lutana hawo kuma ranna falan da so dai kalan kuru sai karatin bando ya duke shi wani yana biya yi usabi biya yi din kamshi wa dai kala sai da cikin kujin mai yi dai kala risha kuma da kadar wajen la za bro ka kalli ar idan da ji tun yana ta bular itaya isa so gwamnati raga ta so yi wa raga ta ai so so bura yin da jin no hawara anza amma da karayo nan ka ai dole am so bula ima dai a kwalla jiya ta din da tsandiya da idan
1: la tartib done allama idu futu sandina roto ndi yo
2: ngai dai ba jin ba kuru kam doyi au halci mar buron kiro isu ga ta dinna ma dai sai gwamnati da ya shi ko gwamnati sun na ya ko gwamnati wata tura cha ce ya musamman ne na garin walti da ya su gina da a jama'a irin gwamnatin sai so tana sori ar kwa jama'a da ya ko gari shi ma abun
1: kaza da la askira operation hadin kai ya gultuna adiye wono ga wana kill gwamnati lordu Nigeria ya gwamnati lordu aga da ya kunte no tartib alamai ada kirro jaka da jin zurtariwa ade dawa haza dau jamiro gaga so no tunile fa fondoro
0: Tektin rowalo no makin ta September sadu indin findin luko jewelan wa wanji wazu na aka da ban nazna hatanga adyan gwamnati ka tafa gozna na ban natina so adan za sai suron nan ji 17 alau dam lan notina dun kontenno ai dawari ro kirturo sasakunin giri kumin da da kapturo sawanci da Zainab Alhaji Ali Chilan hawarda fanwin
3: ngare ne gwamnati lardu Nigeria ya she ta dir billion fiskwe de muskwa su kina yin za sa ro ne nan ji kapte alau dam tin ma ada kan doteyen kan taure ne ma ce sadu indin findin luko unya taktin ma kaula sai kat company gultina ma ade ci da baditro nza sa ada kan dota baditina lan ngri da uzinan greza kwallada cinnare ne inji sulin su ada san makaza kwallada wanda ta jirwa don inji adu wa kazinro filewa silesa ko zina ma allan court nare ne kuskukar mayro bara tidin majarawa inji wajin ma ari na shado ne krebon ne ade follow karat ne meti bayan zina cinai za gultina ma ale guwam kota badizana amma kuru na shado ne da 21 gultin ma ade tidan za tidin na kara jami'a ne na sha'alau yankin gata yin masu ade abile gulzai
4: ne na kuma da 21 ne kuma yaro sadin ma'arif is less interest than the die 2 a day don't die 2 do shi ta sharo holo no ma almost about 200 people benefiting na da sadin na da 21 ne har kun waro na da nan janin shilan kare din niro faida jin ma ba don because gold ba san maso katin shi za su ciro yi suna kawunin gidi is namjin duro dai turu walta na re blocking to ro lo no ma audio sita ga fate dumba lo jari at requirement area re samma so rakta na re bare da ne au amfani ga gozen ne
3: gile huma su ade mana ado abile kalasan engineer Muhammad Shetima kazar la kurare ne engineering ne na sharin lecture visit authority gultin ma ade da na kalasin din
5: daituwa daituri a disa ima gairin masana zanzasa ya makasikyo amma ka wurin daitu role ni mindo kare anzare na doyin boto so jaye daiguan na karangan gana daiguan de turu shiri duno ar walzu leyi doyin wata zaka tefila duno ar kalal kamla kwa zan wari shiri so ondu shiri ngila rusasa awlana na kolum furanum konum kati gwanum chida ya machi wando olma shiri to motoma karanzana daibote u daiguan nirin awure esfilwe shiro guzanbe shira kankare shita daiguan duwando kata kirmaru daik chira katia chira angayi dungur dungur ya shi zalla kama da kira da yankan kare mariye kuma na an surukta ga nalan yasa shi ya bare zan spillory shi da sarin kira da what da kire shi makaskiyo kawma wa kujin bacira shi mata
3: kira gultuna ma alalle tuka shin gosudin nosa jamisu bayan zana gile kirmaro sanan da wuye de suro sanan me lan kira alkin dotu
5: ande zofa yana nan karro shi kira da le tuka shi mai ran dun ade yaro ande kalan da yaduma kira da kwa changlan zuro na kwa shi suro me lan chi fisko ito na wa inde zai at least chi video on piu karga ito na dun da
3: Kirmadura tiraro ne muhim da jiwal lagwazina suna kurusan digab suna da bagana niskiya ruwal zina tumata kuru kuma da dawa majarawan je gultuna ma adin shi me dinna alaizaccin su bayan zina sonya ta timma shi kamfani do ne tira gultuna ma ada kun dojin din surasa indelan tira ada ta mojin suna ade player zina tumata na da sa doing din findin luko tulurin na kin taudi ne matalan ta motinno
0: kaza da ladar ya askara yalar da Nigeria ya sumo girta su dina askara soro kila futuwar zaman ne ada sandina rofai da turu shi hata amarya tana komanda soro kila boto do ne su dina ada leza sandiro na nazaro home gotin har home war zaman ne futu sandina rofai da tie ada namtiaro Kamil Hawar Adi da Kirnu. Kaza da ladar ya askara yalar da Nigeria doni sha Provost Marshal Notina ma Major General Matthias Erubuluyo Imla Misa Kintau me kanzo tuloraro soko da ya askara Allamtin Lanbayan na sujina kila cida manzur huyete nasmaru askara su adwar zamani social media la Notina ad futu sandina rafaida ta sonzo da askara so duksur doni fertina na sha warak zamani faida tida namjia sha futu sandina rohom tinsina shi Allama Adi Fatu Hawari African Independent Television Disney ni malusa ru bayantina shi area bulu die amarya china sandi komanda so da sandi kura kura so da ro kila sandi le zaka wurin zu ada askara su diyan zai so duro hurmazaro ade makuru walta sandi ro futu ayuma da home tin da nana zasna shi guljin lan nono aw askara warak zamanni akiltina ma ba ade makuru shi sandi askara so allo su magurta su dina kila sandi kam kare bulla loktu kururo wande sayri ru shi wono sandi nuza kam kare bulla sataya wande awa findin luko diewa cousin ro sandiye daudi au dareriro sandiye hatu ngawa sandiye kulashin zata muzana rota wasaya
6: futu notina yeyu kuru futu zamani sudina yeilan awaka daje miso yekila warak zamani alan sadin kasulan taikila itafaturo kudi ade makuru diwa siyasa ye maro sha kalaktuna futu yura chitubiri miso ye sha faida ten na sha siyasa ye alo wakindina na kadija mustafa ya hawara lupsina
7: kalkal lokta done shi siyasa ya Allah citibir milaso be lamkacin zaro taida zana fitina so sakin kula duso kam done sirana ilan na shado ne wurin dudina liptesha social media lan notina ma Allah zauro citibir miso sendiya fuska kaman za so yazo zin na shado ne siyasa ilan dalili su kuro citibir miso fuska kaman za so yazo sin gobe inda ne andiro notima ne lamara siyasa ya huzna kwa babagana Ahmadu Aji dulan notina ma adi rawo done andiro kalaks now
8: lewan fuska adi ne lechuru mai fuska kama mai kambudu glagi awde sakki dari yuwa sakki fuska kama mai kambudu gai kasatina ba future dim kam de karno mam rama ma kam sur kanje dim tallamin na kam suro kan dum bayin dimina kada mbi fuska kambu baro
7: ade ma shi dun dun ne lamkate siyasa so ad klachi tibiri miso ida firjin la firjin bai klan go bayin dun ne andiro dot ba ade wat galax now
8: a taw shi fuska kama de kala siyasa ya kumburu kala kala diskolanyin sirin na kala kala firta suri da yanzu nungro gayen kamdo rama so kamdo aruma so kala nan kala sayin nan kan kam kam la fuskan da kuma kam la lan gata kam la nungu batinna nan karoro tira ni hanga gane nan kala
7: ade ma kalkal loktu do ne karno siyasa ya karan zina allan boto jere ci tibir mirror stirin kala futu sendiya kala zaswa kilzailan ngo chai baro jawo do ne andiro hazinawo
8: loktu siyasa ya ringa yen kada isu kodna kuro kawndiya mafu yen kada isu kodin ne kado kam de fuska nzo boma so ushuru fuska kumwe se jima so nyasha ndi kurika lo karo kuya turi mbali ya turi isa sandi karo kano fofa la isa kakilta na wali nafsa na sandi ya rumi anna karo asa ngani waro fuska kawa ndi klasi asa ya nkumburu ande chitibili miso wa zora wa ngala magi
7: dere dajiro chitibili miso wa boti na kalka loktu doni karno si asa ya kalanzina ala ngilaro hangala gina za kalanza so akilza udese ndiye dunso loktu doni si asa ya ala nsari.
6: Miskina doni huma na dambuwa ya kire borno yi sudiye sanya musko iryo ya alo chiti loa rorubtana. Sendiye watin za angodo soro filizana. Ayisi ku sendiye sanya musko iryo adamu kondiza chomoro wakil ndifana Usmane Chilan Kamil Hawarshima diye fanwin.
3: Kambo soro sendiye miskina sudu ngodo lankinangatain. Amana sha doni huma na dambuwa ya ala lamarshima adengaygi tenasmaro. Miskina laso ya sanya za mkunza indiza satana shilankinangatain. Tenasmaro kish. Shana la fal shi maskin shi sanyan za su dinnen go kaure cin ziya fanyen
9: daina fal maron godonge sanayen kila kirta sanayen kosayya fankiya sanayen kuska rani gongna kamuro sadakya cidiya ganyanyin sabilillahi tai mo nan godonge iya
5: iba
9: yo
3: adaima kishana la fal shi maskin futunya sanyan za shi ma ade ya sha bana jinnen go shi ya jawo docinao
10: Oma sanya hali za wukar. A naftin ya sanya karkale. Sanya o ara kuma san sanya ya alhamdulillah wa dulin ya bana zana naftin wu maske narma. Luken zunyin ba wa dulin ya ashirin ka me panjin ba. Himla du fal duniya o du indi sura duk ta lariken. Dulino gida kale za du ya ku du dio sala da alhamdulillah ashirin ka me panjin ba laila. San zun tur karun ya gana ma ga yin ba. Karu ka man zun tur cajin lerin kula mandani mi haiwane ngai zanya re sa kin zuntir karu ni mare kin ba sanya kai kale ranan maskin yar wa dulinya shilan amfani an da sana
3: ani shi ma bayan do ne fandi na ukla maskin na kishana na san da sanya zamu ko indi za sa tana sa dennen murada ambeji maskin na gab suna do ne sanya sadin ba su adiye sanya sadin sau do ne ngudo kula lai adi flotie
6: Hijirawdo ne suro kampen da sauna huma na diwai so diye. Gwamna shiro bota sadina kila kazi do ne sandiye sari na sha mautun jiye allo dare a suduro. Wakil ne bintu gwenye hawarra kila botun za adiyan lipsina.
11: Jami do ne suro bula di kwa ina sha kampe kampu do ne sha musari kampu lan botin maade. Taida zana kazi injuba ya sori na kashuro kampu do ne musari dina bulina musari. Jami do ne karangalan nanza. Gwamnati garjini sandiya sasangana alama motofak suro donye kasuye kuro alai bashir soye sandiya sasangu nashidin saudu gna sanama sandiye taida zana kazi donye injuyu baye sorin kuro soye nsuro kampo zaidin tanku donye tilotak alama kampindia kujumba kaza chundo asai bali suwado kishana la mbeji shi suro kampo dienda na maade andiro ubainjin ladun nono
12: tolmata babaga nasuye kampo musariyen karako kazi nenji nji andia zuksina hula turobula yaga ai homen 1000 lenye homen yoye kunguna ba dina yango kauda kazi diri karala le nji ma buta kwaya pal jergal palat mursala yak mewa
11: da jade ma ga adelan kishana la fal beji shi languron za hazina kazi doni nji bai arate ta zu sandiya zuksina suro kazi yan kashiru ngo kaudo ngo numkura su shi bai nzana
13: ma ya hoti ma uza ngo we kam kura na lenge mangi na ba na kutaye ba duriya basartiyan kuma har komin wata ma ari naftan je wa har zauran je wanye an jira bana je wa kladin bana je wa
11: chairman donye kampu blinda dinda she andro ultra galaxy na don no
14: kuma ali musa alhamdulillah kam bulini sana mai kam don kladin sa ande kultana ande buroi mai kam du lar tulure usku yin bai kama kulima sa mi saban kam du mi on kladin sa ci bar zo ma da zuksan nan da alam chama pompom de fund mai tank fund sana do isa amma da kultana kamar kazin jiyar zauro ande zuksan kama kuma kladin ji bai budi da zai har do so kladin jiran da soyin ande bana za zauro ande zuksan ande sholdan lamar jiyar
11: taida za kazilan ka shiru har ata ji ba ade suku la lokto kuzina do kumbusu adezan monjin na sandiro katabla gotu ku babali baro pompom ada turu su she bayin gono
6: da jihar mikrinto so hawar bintu ya allan da redo ne hawara da redo kashi amma kawa kare insam gicino kila hawara kirnuwa da yawalti ke gonge fanwin de hawar rafanuwa kula a yi suku lamka ce jami su an zarta liyu dawa hazana ya allan nim kasa da ba bejiro wallano kaza da la'adar ya askirai askira su rosumu a girta su dina na shawarar zamani a da faida tiyan hijira huma na diwaye kamfulan kanin gatan soyi gwamnati robare tana kula mautun je sarin din dai da jiro hawar rafanuwa Susun yandiro hawara da krakina ro injina wanyan dia kilzina injina me ali waro konyan diro kile wantu sununyan. Say loktin de fuya.
15: Hawara adi Aisha Mustafa nandiro krazi. Zawal.
16: Zawal.
15: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudina lan Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dawa hazana
16: Ngao adien, gomna ti akarapka anapti kalanzaya Tartip kada akirturo sakina jami bultina maada fasal numdao jamiro kalakturo
15: Aiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina maada greji ni notun tamtam nimbeji ma Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa men tilon suwa elan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo
16: Darasan Ngila harami kruntu sokruma loktun disa u minti me loko ya kina kalkal lukturo ni nandia sawa nchida ya Hassan Muhammad akilu mkultie amaya ya ikawdrofle ya ndi tamtama nandibas nankara udawur sinama ada krunu.

0: Assalamu alaikum har mi kuntun da so so to solo tikalkalalam faton da rasun ne kruna karau ado program de kashimoy doctor da sham aram ne lanin diro dore na tagat kema ada kruna karau daji doctor banaba rosena program kashimoy ro ku kuma mai alayanda rufsuna daji abizo ro andiro gonum kurum bismillah
1: alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'hidi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله أدي ما فتو أداتا سو كنت أود بارا ألان فاتو عدي ودوني دافن فاتو عدي وسوى سونم بارا ألان بين دي أحكام دي ala awa home picky ya lezana na mtahe ndio swa lezana idea nden kuye kuma swana wata ala ya ndia suna kange siye halzu siri ya wala raba bika kala wala in mananyena wala fadila udoni wala lezana kala rinba ya ndia na dahi udoni umay so nozaya sandina au mbu na sha wala in nden shima awa bi falla sandiya so wala into ndio wala no au kuzukuzio walja
0: nam
1: wala mdu wala zi dai wala zi walja wala walzi ido le lam sai ni ma sala am basumo da hadi e fulezda mbualan umma ndia kala zai tafain kala awa sai mariyedin
0: nam
1: ai futu no ata ide a wasan dio malam mai falland gana zana bai fal den muttafaq alaiha
0: nam
1: mazafin yana usai ma da fal du mai kamjusu di
0: nam
1: sai rusum nya da Allah do fal ladoni mazam den fal au mazab gaden fal fal giya da ya doni malam mai kaladan malazana da walti kudiya
0: nam
1: shi walodo au doni futu gulnya na ide sala sacci nimya
0: na
1: wolo da Allah dokala mu isun buwa waljina awa kumai aya luwan ne kam wolan ayatul wudulan sandiya som zinabe
0: nam
1: a usai ma hada heman malam mai maza fasamman dun mai kan biyo zuwa wannan fal da tawassara da
0: nam
1: ka ba subhanahu wa ta'ala ya ayuha allazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
0: نعم
1: صلاة تشنيا فسكان دو تولو مسكون دو تولو أونجو ميو غوزو سودنا كلان دو أمسانو شيندو أدي إما تولو أو شيمشي سودنا
0: نعم
1: داي سوالان وَسَلَكْمَا يَيْوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا فَغْسِلُوا وُجُوهَا
0: نَمْ
1: فُسْكَ تُلُّوْنُمْ دَي غَسْلُ الْوَجِهِ دِي
0: نَمْ
1: فُسْكَ تُلْتَادِ أَوَّلُ الْفَرَائِضِ وَسَلَكْ فَرَلَّهِ شَا أَوَّلُ كُدُدِ
0: نَمْ
1: مَانَا أَوْدُنِ كَلَانْزِنْ كَبْيُو بَمَدِ
0: نَمْ
1: ai ka ushoro aniyatu be
0: na'am
1: lazini bi
0: ade
1: aha ama an shirji ma audoni batallo islamu nan kado gaslul wajhi
0: na'am
1: ufuska de no ata audoni shoro fuska gultindo dai kula ade lan malam mai nduyai wololan wolo ma wolonum do fuska tullimiya
0: nam
1: wolo mdu wolo zi ada home shadun duya enozo
0: nam
1: tultare gulza ya samtagi nji fiibid nko me kala den chinnum lejin allan ga ya mo njin badiya atel kwa nji fitada ada kiltia allan do dai lejin
0: nam
1: amma dai fuska gulzuna adin na kama futu kambiu so ga indin fuska ga ikama da fagsilu
0: nam
1: wujuhakum gulzo
0: nam
1: dai la isala dan so malam mailan a shi fuska gultiya
0: nam
1: ciya kun zada so fuska ido ga ana la gani
0: nam
1: kam ciya kun za fuska somzinde
0: nam
1: dai nan zulan ci gulumta kun za to in ta nan zulan wajib ar shi ba na done kuma kan biyu ga ana da
0: nam
1: ar ma ji kuma maza bana bila su a wala son lenimya nam wujub din nyo wul zain amma da mazhab da malikiya wannan wujub bogai
0: na'am
1: shi wal madmadatu wal istinshaku shi naftin gumziye ghasulul wajhi wa shigani
0: na'am
1: dai kin indime shi ba ghasulul yadaini ila al mifaqaini
0: na'am
1: in ko mi indi tullum a wudo ne hanjo mi go su wudin de allan amma shi dai nda so bidabto shinjo ya gulta kullum shi da na da da kamzu kwajilla kala shelan dalmin
0: na
1: da ya shi na malmailin kan biyu bai
0: na
1: da kai ila suna da ila dalil ghaya
0: wishin
1: salan ila had tilam abedin ma na doni ma ya sundin
0: na
1: dai ma ya sundo wallon ma habkum kamzu kwajin a ila gaya zulan da hano wallo da ma ciduman gamda ni min amala kulli hal
0: nam
1: in ko indi tulta de
0: nam
1: a wado ji so sha wajib for some tunaidin shi klan zai bai
0: nam
1: dai kin ya kime shi ma almasu bi ra'si kala amsa ti shoya gulliyan tilam de kano yen
0: nam
1: wolo wai shi ma kala amsani min wamsa hu bi usi gonga bai gulzana na
0: nam
1: dalil adiyalat adi shima salisul fara'id tala
0: nam
1: aulu wallan ni suna din shima fa'il kin ya kime kala amsa tire
0: nam
1: din da kai wamsa hu bi usi kun gulzana da wal masud gultiya tilam abiyallan
0: nam
1: al isaba bil balal wala yatahaqqaqu illa bihakati al-udhu al-masih hasunuma
0: nam
1: mulsaqan bil mamsuhi shi masudugul tiyaro sayinna al-isaba bil balal na adin au kasattina da
0: nam
1: ko amdin jiyo yakkum injilan kai zuro isum jiri samtare
0: nam
1: ko ngamdala ne ya ya da cinne ga gidi al masubi asinu na kasa sara da wono
0: nam
1: ade ko man cinta ngo mde lenum dan ngo gana am goni me masuga isuza
0: nam
1: allamsu lemay ngo ngai kalamo ngo gana am hamnimya adan kalam lenum masudu gulta cinta be ngo da yadum kalanta
0: nam
1: ade shilan do kala am satugul zaya allah do diya tawaccin na sayyida
0: nam
1: kikalan zuru hutu gulnye na ide she faral kin ya kime da shi ma fardun fil wudu'i amma shi kalan zai khilafu kati malamai lan to dina
0: nam
1: a faral do kasasana to amma la ta na amsa tin din da so
0: nam
1: la ya ba'd a awa kuma subhanahu wa ta'ala ya wamsa hu suna da bi
0: nam
1: usikum ne la da bado ni so biyo usikum men da ana ma da
0: nam
1: bado tabiyyai manan nabti baba nashala
0: nam
1: samaga yai amsani ma sabsula dai kula dai lallahi kula amsa tare shi tiya da kwad nam le men sutura au la ita kula yi samu
0: kula yi
1: Allah do sutuna gaiso yayi gulzana don mana idunwa dai
0: nam
1: badi manan hayyai abinno ata lil ilsaq na dan allo kedo hatta ma to malama na hawya kambo kambo man amdo ni bata bai diya tun mai shin ba da talama biyala
0: nam
1: aje su ku wande ma mana shade kan me dunwa kaltu yi ada awdo ni gulzana dai
0: nam
1: amma sai ye hujja go za su so da bido mana da Allahu alam duno sidi arba suke ba mazhab shafiya lirmiya kundu ya lakila ya kundu ya hindi ya dey hamsa ni miyayi ba sabsuna ha sai ba sabsuna ngai gulzado ala masu ka futu gulnyana ide mana duna dinna kala da futu alai salatu wassalam ya amsa jin nadin na dan sitaya
2: gumla
1: na siya na don kundo yi jin gumla dai na don ko garaziya ko zan di garaziya kala ga wannan fat sad na don kundo yi dajin ma don go sadiya Allah da walti ko man
2: gozu sori
1: a hawal to gozu collection
2: nam
1: da yare shi ma sifa doni kala amsatiye de adi enjo fule zo na kala amsati kala zire shi a odo ni wajib na sha kala amsatiye kuma gulnye na adman
2: nam
1: mana gade cijin bey
2: nam
1: futu fuska tulle gulnye na din
2: nam
1: cia kinza de
2: nam
1: fuskan la she home gumzi ya gojin yana ide ade ima so mara mailat amdo ne kula amsatire
2: nam
1: sumo de kula da wannan fara mana da
2: nam
1: aha sumo shi sumo de amsatin da
2: ade she tidin
1: koi kuma da sumo da kula da
2: samma
1: au fal da au fal gulci anda so home za da ya tilojin
2: nam
1: ah home za da isu tilojin wa da fi zalika hadith
2: nam
1: kuma shiyar ma da ajab hadith isna wannan
2: nam
1: min tariqi samaniya min as-sahaba sawa usku chippen
2: nam
1: hadith to wanduna alayhi salatu wa salam al-udhnani min ra'si wana
2: nam
1: sumo indiri kalan da shekara
2: nam
1: adama amma yayi asanid hadith diyin maqal be mana be
2: nam
1: min haisu siha hadith sarisa wa gubi sasauda amma sawa usku chip amanda so so sanad mana kazi
2: nam
1: da amma mai gulzan ma da yuqawi ba'daha ba'dan
2: nam
1: lad lad nazin non ma mana da hadis hadi isha
2: ade
1: duno martin maduso ondi
2: nam
1: na shagade yan walti kedo duno martin maduso ondi
2: nam
1: ada zo ladi sun guzu samnum na fallan kullumiya
2: nam
1: kwawa duno zo danala
2: ade
1: budu falgoni ma namnimin na
2: namamin
1: awa kara kulti anda
2: ade
1: namti cira yusu waljin na
2: nam ade
1: asarawa
2: ade
1: kawiya kaya ma ne fadda ifani yaglibani qawiya shinde
2: nam
1: amlawo indire indizaya
2: nam
1: duna falla galapsan nan
2: ade
1: gainda falfal mel ma sai indi sallawo hawan sadin ba amma kiltaya
2: ade
1: hawan sadin
2: ade
1: ya alama adiye diye yara hadisado ne aluzunani min rasi ade
2: nam
1: asani din maqalbi إلا أنها يقوي إلا أنه يقوي بعضها بعضا أو يقوي بعضها بعضا أو يقوي بعضها بعض الأسانيد لا لا ذا دونازين هذه السك ده وني عليه تجاتشو واوجين أما أحمد شاكر زولا تك ضيبونه لا حجة فيه حجة شعر انتم ما فندو مونجن بانو ده هذه السك hadisan mana hujjatin ba wallan ma
2: nam
1: da inda mujibdu to wandin ba da
2: ade
1: da mujibdu so to wandi da to wandi ya walzina dinna da shi walde ishe ya
2: san
1: mustahabat so sunan sunna wadai so da inna din mana zu da ishin ada kin da me fandi kin ya kime na
2: nam ade
1: wa fuska tultance
2: ade
1: fuska tultance
2: da kurman kala amsata
1: musko
2: muskolan
1: ade ade injo me gozu kero
2: ade
1: da Allah no kala amsato kedi
2: ade
1: da kin diyo me de
2: nam
1: rasulu julaini ila alkabaini shim shi indi shim indi tullum shim shi
2: gozu
1: kero so tultare
2: nam
1: shi ma faral doni kin diyo me awazom nyen ma ade
2: nam
1: awsu kisa ilan somtir bayin yana adin
2: nam
1: sanamain nozunin fayal sayadi ma adam
2: nam
3: maza fa san man be yi
2: na'am
3: maza fa san man be yi
2: na'am
3: har ya suka kamla wani ya fa lawala idan aiso aiso gulja
2: na'am
3: dai adan dinan dan nam ni mi yi
2: na'am
3: har lawala ma dinalan dan nam ni mi yi ngo ade ngo ade ngo ade nam sai lan som tudu bai ni mi ya
2: na'am
3: kam die no zana fa lawala idan no ma
2: Nam.
3: Amma nalan lere maula farla din kuma misal lo kam nan zilan
2: nam
3: ci gulum ta kinza auta da ifal so sumo amsa ti faral nan zin da din
2: nam
3: sha gonum kudum ladin da yarin gidanum
2: nam
3: kuma fata da yarin sha kudum gidanum ai farla wolai nam isu da ci gulum tu so gulja tara na islamiya wai share farla wolai da wannan zai dinga yi shi a zulfa ha amma wasai famyen ma hada
2: nam
3: la diyo le ni mai maza fiyo le ni mai so ya be ino ata hada wasu su yelan baye
2: ade
3: da shi mjitul da hada shi kuma subhanahu wa ta'ala wamsahu bi usikum wala
2: nam
3: wa arjulakum ila alka'bayn
2: nam
3: kulando amsano wa arjulakum bin nasbi bika mana shahadatu ba mana bika ran ngoyi kala wa arjulakum bin nasbi suruna ade a tafsin kala ujuhakum dio so ade da she tultin kala tulta shiya da tultin ne din
2: nam
3: sunna alayhi salatu wassalam melan hadisa kadda isna wolo sawadoni
2: nam
3: hikaya wolo alayhi salatu yango futu wolo jin sawagul zana kuppo sai alayhi salatu shin zutuljin da magulza
2: nam
3: asuluma
2: nam
3: dalilun zade bayan da yimta idena wa arjulakum ma wa arjulikum ma
2: nam
3: wani wa arjulakum bin nasbi de wujuhakum ma waltiya
2: nam
3: wa arjulikum de famsahu bi usikum wa arjulikum de taslimul jadal de maso watiyaye
2: nam
3: wa arjulade bin nasbi walja shiri ghasl do tultado waltin dai tasliman jadaliyan lan kasanyena wa arjulide al khabd lil mujawara gibiya ma'tub ala usi asunuma shiro walti no gonye yayi masu alal khuffaini kasati turu fil wudu'i ad al masu alal khuffaini jam'u bainal baina qira'ataini bika diyana mare so bayan diyana mare yo shi ad shi kilan zade dan mana shari shitin gonye ya gananye yayi
2: nam
3: aha wa arjulakum shin do tullo wa arjulikum shin do amsano dai nanan kira ade tulle shi ade amsane shi dai ba aya da mujmala isu walzana sa dalil da chaman gawon gulgana ide ade babu usulul fikkel ne ma pandimin audo ni sho annas gultin be au annas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan la yahtamilu ta'wilan ta'wili ma gojin ba ma'ana ma gojin yusamma nassan ala sho annas gultin sa'ud a ma'ana ade gojin do amma ad zullata walja shi zullata da ba isu zahir o isu walzana
2: nam
3: sa isu zahir walzana amma ade zultuwa tiya tudi ya zultuwa isu tiya ya mujmal waljin mujmal walja lenem audoni zultuya da luman nam dialan manam gonum kudum dai bayanno nye huja wonjin ba waya huja wonjin ba luye da lenye dalil gare walte manye ishe da soka satti bayanno lambituna mujmal bayanno lambituna wa arjulakum wa arjulikum mujmal lakira da isu wal mujmal wal zina da dai bayanno lambituna bayanno da luye luye nalan hadisa alayhi salatu wa anzalallahi ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim azutuna dai sunna alayhi salatu wal tiyana lan audo ni alayhi salatu wa salam ya kundonzin kundozira kuppo sogonya shima shitulta dai shitulta wal zina dinna mana kamla shi su amsa zu shima kakallo gultide dalillo wal jimba ade so hujjade din hadisa kadabe so hadisa de din hadis ran sa'id ibn al-mansur bai amso tabtar qala na ijtama ashabu rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ala ghasli qadamaini wa
2: na'am
3: sabta na kaladin kubka shawa alaihi salatu shi indiyane tultarama home zone am doni shi amsa tugul zana am doni mazhab doni imami yayi zawain ma am mazhab imami yayi sai mazawain ma sandima amsa tada sayye wa arjulikum ila alkabaini sai ina goza shiyarin goza sandi shilan goza liada amma imam shaukani ya futu guljin din nono
2: na'am
3: wa qad atala ahlul ilmi alkalama ala alqira'atayn yalla
2: na'am
3: malamai kala qira'a indi wa arjulakum wa arjulikum maidan mana sai da zakaradin mana zana alum
2: na'am
3: la shakka shauba anna zahirahuma annahu yujzi al-ghusl tultadiye sutuna do shauba wahdahu wano asutuna adi shima audoni dalilalan isnao adiye ma ijma zamma imam an-nawawi shehi kaya sunana imam an-nawawi guljinno walam yasbut khilafu hadha an ahadin yu'taddu bihi yana duma malimima malam la ilmun zu ilmu komtunalan azutuna kan biyu sele wodo isimya wande shi tulli min gai gulzira bana allahumma to wande yayi wani ibn jarir tabaye da ya qira'a da indi sana ne wodo ma da mukhayyar wal jinna gulzira ba da mana shidi yayi mana doni duno so wande ma ada shima audoni so don gultuna ogiya hatta abdurrahman ibn abi layla ya guljinnono ajma'a ashabu rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ala ghasli alqadamaini
2: na'am
3: sawale salati chiza tirozuna na shawolo isima shiri tultin giya azutuna shi amsa timba hadislan sawale salati wurzana lallah lum'a kwalebe shi zalan ka kallo cinti ka kallo nalanje lezi so beide wailul lil aqab minan nar yano
2: na'am
3: azau tawacci gudugudu adon ka kallo tulti lezi do ha awda azau so konnu so nyo mati no walja
2: na'am
3: da awda ba wajibu wadzanana
2: are
3: num wajib de shi ada tultin wanda shi amsa ti
2: na'am
3: kupira wala gai kame su kiro
2: na'am
3: ya addiye shi kola insha shi amsa zile jin mare mara share so islam me man am imamiya yido kama o share gulzuna banan kado
2: na'am
3: hangal muslim mai ganye na Allah
2: na'am
3: amma la fallan diya min be wala isa shi da tulzen ba shi tullun ba wala na ma monjin ba diya
2: da yo da saina da amla im lan kurwa wani harimin kirtin da so do a wajin wala na ma injiri gana sa inji wala zai na wala na ma samza cikin za a waja goda ko zai ma anda
3: yo
2: injiri sai asirin barosa lan
3: yo a amsa tigi gulti
2: nam
3: tulta gulti
2: nam
3: tulta din nan ji fita bai
2: nam
3: ji da fi waltum cinni min gaido ji gananam lenam ko am kai yakam isim shi
2: gai cinni ade
3: na walja ade sun zu walo gai
2: nam
3: ade shi am sa am kwaya ina wanye na chai
2: chai maro nam
3: na chai do waltu kami
2: ji gananam da dalilin sarojin ba
3: ade ga dalilin sarojin
2: nam
3: sai den gau inji da fi mona no mindo
2: nam
3: hala lum alati ya bi
2: walo ma nam
3: ji da lenam shi lan waltum shi cinni lum ade ba audio
2: nam
3: ka adiyan gido
2: nam
3: aha ada da shi mu injin ba
2: nam
3: awasom ne yana diyawa da
2: nam
3: awasom ne yana diyawa da
2: nam
3: sai mafalla wala idoni na shama zahiba malmailan kan biu ba an sandiba wala isima fuska am tullimin mun kuwam indi tullum jurami sudin kalam amsanimin shim tullimin ada shi ma aya lohan ne dai a odoni somzunawo ada mazafiyar lenimi yayi mana shahade ade yi ba sai dai a wado ne kuma gulnye na wani yanzu rai to din na sha fuskar tulta din ciya kun za yi
2: ce
3: na sha kula amsa ti din sumo kullu ne ade lagayi do mana a waso mun na wajibi ga yi ne mazafa diyo wadan ga mandaman fandin ba da ikin u me bai
2: nam
3: ta shiran cinye ya san dudo
2: nam
3: aha shangawa kwaljiye
2: nam ade
3: aha shiye shima anniyatun yatire
2: nam
3: alayhi salatu wa salam inna mal a'malu bin niyyat gulzana da
2: nam
3: aha inna da hafu nazwi no tawkid ma da zaida
2: nam
3: aha inna da sadan cila zuwa dabcin inna da jumla ismiya la nishin na fi'il la hasar gubsin
2: nam
3: wa adso wa waslu ma bi zil hurufi mubtilu imala ha wa qad yubqa al amal ibn malik wa dawul jinnale yoda inna ma na namal ma balaga lenimya li ifadatil hasu yashatudin auda kuiz kasar zudajin inna mal amalu bin niyada da alama nabtilla amala illa biniyya
2: nam
3: kundo ima tawarcin na ba da hanyalan giya da ashe wano da yaso amalladin beida wano ismiya nyanum do wala tiri shima ha wani kam da tare kunduwa wala yare babu wata nafsu kunduwa wala da cin zo kan mafuska zo tutulya wala gultin bana
2: na'am ale
3: sak a wala da su riya wala ga yin ya zama ai wala ga
2: ade
3: ba zuwa ma wala ga yin ya zama
2: wala ga tultiya tultin su
3: aha
2: nya bare
3: su babu ka sala ya lere ni am india wa kala falla sadin faldin ya zaka sala jarawa ya faldin ya zaka sala a zuwa ma yon ya de a da shiye a wa doni shart doni so kundo chidain na walja a da shiye isu gain
2: nam
3: da adama sakin malumai wa kadi tabaka ulama ala anna niyyata shartun fil maqasid wa ikhtalafu fil wasail auda ni wasila walja wa maqasid wasail la ulama di yokata
2: nam
3: la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka
2: bila sayna tedani askrena andirobe na kamilla dima bila shi lamara parilla wala ya uzra ma adema gadi kapsana so akutenda jahar mikuntin sunnalan dire dey program de kashimo iduro kashe adani selectin de fuelan assalamu alaikum.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Da kilewa.
1: Yo bazan.
0: Da fatu kilewa.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Duma na jin kurun dara na dia boni mi.
1: Bayu ra malere wala.
0: Gilau sheki choro, faras karam de krawa. Ya ku ko mu ya sendiro, hello, hi, daga timi do.
1: Yo, ngala zo. Jawani ma mu de su ni. Daru kan logo
0: na. Na'am. Yulwa mana mega na masha Allah ba makamdira
2: lo
0: yi wattine andiya bosan Allo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam madan garbe kiliwa
0: nda pato kiliwa
1: kiliwa sele
0: alhamdulillah numa ji na mushe kishero
1: na bando kam ya koro wadana da jama'a mamuriye no kwa na chaba kasiya na chafar yaya na changore de fi maribo folia probola da oke cha proba na wai na masaya da mutata da sama sai kinje an fatara da yin darasa ne boye ne gaskiya da tafa soran darbe da gulmuna ne fatara da yin daren darbe da gulmuna Allah wati har rasari
0: amin ya rabbal alamin baba gudu su broman faras karam de am ya kirma bron gulle awo bulin ni Allo assalamu alaikum Du manajin kun daran andiya boni.
3: Kamira am gwai kimeri la ayi ari sai mari an jero mo da sare.
0: Kuruso manna.
3: Kwaya na tin kare kishana wayan do bozen da masan yenge.
0: Gilawushe kishoro kuma pandamu fuma.
3: Bulama, bulama gwai kimeri dia kamaru klarin di kamana zuna.
0: Diska mana zuna ida.
3: Wani moda an jero sare an mara
0: sare. Alama zuna. Alama da dange ya waje. Gilawu shekin jiro faras garam da tamtama faras garam da krawo mami aka komo mai san diro. Hello hi daga gwinu.
3: Alhamdulillah dai ude habibi ana ma ba gunda ai ba gunare.
0: Da urci gora. Karin ma.
3: Yela dai shi habibi gunda ma dai ra hello hi gunara.
0: Gila to bai din nan ya karinjin.
3: Basal
0: arwari kamar kare
3: zuna
0: rodiya gullo
3: ko
0: u bana gide arsan manyi
3: wari
0: wa dai kwa ni
3: dai kwa ni do basal
0: kan nafsu na mai farin jinin yan mata ngoru mana har
3: Alhaji King Carlos Saron, hello, hi, Gulmina.
0: Do I didn't know what you're doing?
3: I love Allah, what you're doing, Narikamuva, Batikana, Bayana, so during summer.
0: Abi yara bala labi te da yayo askrena look to go to madia look to allan boturo
2: hello
0: allo assalam alaikum
1: assalam alaikum
0: wa alaikum salam du manaji
1: akura mamani manaji darolo
0: glias lena bakura ushe kishoro para skram de kra mamia ko komu ya sendiro hello hi tagat kimindo
1: Belangala bro sene ken sai diram guru mahane chali wangana.
0: Dwarin na kamaron yakrinje.
1: Amba gutari yan guru fi ganne chali wangana.
0: Masha Allah tumain na she kamaron yakrinje.
1: Rami mai san guru pur mare chali wangana.
0: Gila masha Allah.
1: Belangala kriyan kire.
0: Amin ya rabbal alamin te da yan yura askine na loktum gonu mandi loktu wallan boti.
4: Hi.
0: Gila da Jeremy Krentin da sai Kanuri mana masoi biske kiji jiwa da na ganga subti. dai ba mana biskai da zina harami krentine to nalan dare da jiran faras kram bi tamtam faras kram do hello hayro kashi su sawan ci dai ba na zanin da faras kram dai daga dukunaro wuklai hasan muhammed do hasan kallan non wa malin da faras kram da don yi daga dukunaro wannan da sai kamkawa fajarra.